No.

0: pag-asa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, Kiko Baraco. At syempre kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy. Kami ang maghahati sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Giving you GV Informed, GV Aware, and GV Updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin, 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Yosef Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing ang bilis galing sa sipon na symptoms. At diretso tayo sa ating headlines balita. Bagyong Luis, posibleng lumakas bilang tropical storm, signal number 1, nananatili sa 4 na lugar sa Luzon. Batangas Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda iimbestigahan na sa mga reklamong plunder at graft. Pagpapatupad ng school mental health law, panawagan ng teachers group. 510 milyong halaga ng shabu nasabot sa Port of Batangas. At dumako naman tayo sa detalye ng ating mga balita. Umpisa natin ang balitaan sa lagay ng panahon.
0: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
1: Bagyong Luis, posibleng lumakas bilang tropical storm signal number 1, nananatili sa 4 na lugar sa Luzon. Para sa detalye ng balita, ihatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Kiko, magandang umaga. Nananatili ngang nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Hilagang Catanduanes, Hilagang Camarines Sur, Camarines Norte at Polillo Islands, habang patuloy na kumikilos sa Pahilagang Kanluran ang Tropical Depression Luis sa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, taglay ni Luis ang lakas na hanging aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. At posible itong lumakas bilang isang tropical storm sa loob ng susunod na 24 oras na maaaring magresulta sa pagtaas ng ilang mga lugar sa signal number 2. Inaasahang magdadala si Luis ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Calabarzon Region hanggang Martes ng hapon. Samantala, inaasahang palalakasin naman ng Typhoon Dolphin ang habagat na maaaring magdulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas simula naman sa darating na Miyerkules. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, dumako naman tayo sa iba pang balita. Batangas Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda iimbestigahan na sa mga reklamong plunder at graft. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Sisimulan na ng Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga kina Senator Loren Legarda at anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste patungkol sa mga reklamong plunder at graft na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso dahil sa umano'y kabiguan ng renewable energy company ng huli na magbigay ng serbisyong solar power alinsunod sa nakasaad sa congressional franchise nito. Sa isang press conference noong Biyernes, sinabi ni Remulla na nakakuha umano ng eksklusibong kontrata ang kumpanya ngunit hindi nito naisapatuparan ang mga ipinangakong proyekto. Ayon pa sa kanya, hindi pa umano nakakakuha ng prangkisa ang negosyanteng si Leandro Leviste noong 2019 kung wala ang tulong ng kanyang ina na si Senadora Loren Legarda na nooy chairperson ng Senate Committee on Finance. Nauna nang naghain ng Department of Energy o DOE ng reklamo sa Department of Justice laban kay Leviste at sa 5 pang opisyal ng SPBC dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Ayon sa DOE, nabigo umano ang kumpanya na magtayo ng mga kinakailangang pasilidad at magbigay ng supply ng kuryente sa mga liblib at kulang sa serbisyong elektrifikadong lugar. Taliwas sa mga itinakda sa prangkisang ipinagkaloob sa ilalim ng Republic Act 11357 noong 2019.

0: Samantala, mariin namang itinanggi ni Senadora Legarda ang mga alegasyon. Sinabi niyang wala pa siyang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa ombudsman kaugnay ng usapin at iginiit na walang batayan ang mga paratang laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, pagpapatupad ng school health or school mental health law, panawagan ng teachers group. Para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: DJ Joey Boy, pasok.
2: Kiko nananawagan ang Teachers Dignity Coalition sa agaran at ganap na pagpapatupad ng Basic Education Mental Health at Wellbeing Promotion Act. Kasunod yan ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon sa grupo, kinakailangang magtalaga ng mas maraming guidance counselors at magtayo ng mental health care centers upang mabigyan ng agarang suporta ang mga mag-aaral at maiwasan ang karagdagang kaso ng karahasan. Bagamat ikinatuwa ng naturang grupo ang planong pagkuha ng 10,000 school counselor associates, sinabi nitong hindi pa rin ito sapat para sa mahigit 45,000 pampublikong paaralan sa bansa na karamihan ay wala pang nakatalagang guidance personnel. Kinimok din ng TDC ang Department of Education at iba pang ahensya na paigtingin ang school security, emergency preparedness at koordinasyon sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa mga paaralan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
0: Samantala, 510 milyong halaga ng shabu nasabat sa Port of Batangas. Para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express. GV Balita Express.
0: Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang tinatayang 75 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 510 milyon pesos sa isang operasyon sa Port of Batangas noong Huwebes. Ayon sa PCG, natagpuan ang illegal na droga sa loob ng isang van na kanilang hinarang sa Pantalan. Tatlong suspect kabilang ang dalawang lalaki na pawang mga residente ng Zamboanga City ang naaresto sa isinagawang operasyon. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng PDEA ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At number 2 most wanted sa Calabarzon, arestado sa Laguna. Para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: Arestado nga ang kinagureang number 2 most wanted person sa Calabarzon at umanay hitman ng Paz Gun for Hire Group sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Barangay San Lucas, San Pablo City, Laguna noong madaling araw ng Agosto 1. Kinilala ang suspect na si alias Bobby na nahuli sa visa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 166 sa Siniloan, Laguna. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kaso. Sa operasyon na kumpiska rin sa suspect ang isang kalibre 45 pistol, dalawang magazine at 16 na bala. Bukod sa kasong murder, haharap din siya sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: Bako naman tayo sa iba pang balita, kargang lupa ng tumagalid na truck sa Tuy, Batangas, nagdulot ng pinsala sa kasalubong na sasakyan. Para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Isang 10-wheeler dump truck ang tumagilid sa kahabaan ng Palico-Nasugbu Highway sa Sitio Palico, Barangay Luntaltuy sa may Batangas nitong Huwebes ng hapon, dahilan upang matabunan ang kargang lupa ang kasalubong na AUV. Ayon sa investigasyon ng Tuy Municipal Police Station, papunta sana sa Cavite ang truck mula Lemery nang mawalan umano ito ng kontrol matapos umiwas sa isang van na tumatawid sa kurbadang bahagi ng kalsada. Nasugatan sa kaliwang paa ang driver ng AUV at agad na isinugod sa ospital habang ligtas ang lima nitong pasahero. Nagtamo rin ng minor damage ang isa pang sasakyan na nadamay sa insidente. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad at posibleng maharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your goodbye. Samantala, 80 anyos na lalaki na sakay ng ferry mula sa Batangas, inahanap ng Philippine Coast Guard. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: Ikaw mga ka-vibes, nanawagan nga po ang Philippine Coast Guard o PCG sa publiko na tumulong sa paghahanap sa isang 80 taong gulang na pasahero na iniulat na nawawala matapos itong sumakay ng ferry mula Batangas City patungong Calapan City noong July 29. Kinilala ang nawawalang pasahero na si Petro Nilo o Nilo Menjola Aranda, residente ng Barangay Loob, Mataas na Kahoy, Batangas. Ayon sa Coast Guard Station Batangas, nakumpirma ng Coast Guard Substation Batangas City na kabilang si Aranda sa passenger manifest ng MV Fastcat M19 na bumiyahe mula Batangas Port patungong Calapan City, Oriental, Mindoro. Inilarawan si Aranda na may taas na 5.3 feet. Huli siyang nakitang nakasuot ng itim na Hollister cap, kulay abong polo shirt, asul na pantalon at itim na sapatos. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matukoy ang kinaroroonan ni Aranda at mabigyan ng kaukulang tulong ang kanyang pamilya. Samantala, hinihikayat din ng Coast Guard ang sinumang may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Coast Guard o sa lokal na otoridad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
0: Samantala, 21 anyos na PWD nasawi sa sunog na tumupok sa 6 na bahay sa Lucena City. Sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Nasawi ang isang 21 taong gulang na person with disability o PWD matapos matrap sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Dalahican, Lucena City, Quezon. Itong linggo lang ng umaga, ayon sa Lucena City Police, nagsimula ang sunog bandang alas 6 ng umaga at mabilis na kumalat sa mga bahay na pawangyari sa mga magagaang materyales. 6 na bahay ang tuluyang naabo bago tuluyang naapula ng mga bumbero ang apoy makalipas ang halos isang oras. Matapos maapula ang sunog, na-recover ng mga bumbero at residente ang bangkay ng biktimang nakilala lamang sa pangalang JJ, edad 21. Hindi na isinapubliko ng pulisya ang uri ng kanyang kapansanan. Tinatayang umabot sa humigit kumulang 100,000 piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Patuloy namang nagsasagawa ng imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Tako naman tayo sa iba pang balita, 30 katao sa Romblon isinailalim sa Barangay Conciliation matapos ang mga protesta laban sa mining project. Sa detalye ng balita, ihahatid mo DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: Iko aabot nga sa 30 residente, mga opisyal ng barangay at civic leaders sa San Fernando, Romblon ang isinailalim sa barangay conciliation proceedings sa ilalim yan ng katarungang pambarangay law kaugnay ng mga reklamong inihain matapos ang mga protesta laban sa isang mining project sa Sibuyan Island. Ayon sa grupong barikada ng mamamayan ng Sibuyan, ang mga referral letter na inilabas ng San Fernando Municipal Police Station noong July 24 at July 29 ay nagsisilbing pagsisimula lamang ng barangay conciliation at hindi pa nangangahulugang may kasong kriminal o hatol laban sa mga inirereklamo. Nag-ugat ang mga reklamo sa magkahiwalay ng insidente matapos ang pag-aproba ng sangguniang bayan sa isang resolusyon na nag-i-endorso sa aplikasyon ng Altai Philippines Mining Corporation para sa pagpapatuloy ng operasyon nito sa lugar. Kabilang sa mga reklamong inihain ang umano'y light threats, grave coercion, oral defamation, alarm and scandal at unjust vexation na may kaugnayan sa mga kilos protesta noong Hulyo 17 at 18. Iginiit naman ng barikada na mapayapa ang isinagawang protesta, na natili ang mga demonstrador sa mga pampublikong lugar at walang naitalang pinsala o anumang ari-arian. Nanawagan din ang grupo sa Commission on Human Rights na bantayan ang proseso ng barangay conciliation upang matiyak na mapapangalagaan ang karapatan sa malayang pagpapahayag, mapayapang pagtitipon at due process ng mga sangkot. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: At dako naman tayo sa ating good vibes balita. Project Bridge inilunsad sa Batangas City para palakasin ang kahandaan ng mga mag-aaral sa kalamidad. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Formal nang inilunsad ng Department of Education at Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ang Project Bridge noong Hulyo 29 upang higit na mapalakas ang kahandaan ng mga mag-aaral sa panahon ng kalamidad. Layunin ng programa na maisama ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM sa kurikulum ng DepEd upang mahubog ang mga kabataan bilang mga responsabling mamamayan na may mataas na kamalayan sa kaligtasan at pangangalaga sa kapeligiran. Nagpahayag ng suporta sa programa si Batangas City Mayor Marvie Mariño at mga opisyal ng DepEd at DILG na nagsabing mahalaga ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa pagtataguyod ng ligtas at matatag na komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng RightMed, dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Muli, mananatiling makatutok at nakasama ninyo ang sa inyong para sa GV Balita Express, si Kiko Baraco at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy para dito sa ating GV Balita Express. Dito lang yan, mananatiling makatutok sa GV 99.9, your good vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City, or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
1: GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.

0: pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your Good Vibes.
5: It is now 9 in the morning. That time check is brought to you by Niuzep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Niuzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Niuzep Z Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
10: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
11: para sa good vibes na walang humpay.
12: Dito sa GV99.9,
11: your good vibes. Masaya dito!

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
6: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
6: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
7: Isang araw,

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
9: Nasa Southern Luzon ka man.
10: O kahit Metro Manila.
11: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
8: Kasama nyo kami.
11: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
11: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
9: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
2: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9, your good vibes.
2: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Biko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.
3: GB99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Tol.
2: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
1: Tol, baiga, bigyan kita ng isang milyon.
2: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
1: Pero, isang milyon suntok.
2: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun? Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
5: Abay, oo, natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
6: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
2: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
6: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
5: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
6: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
2: Rico Barako sa programang Siyestawanan.
6: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Nakaradyo ka pa ba? Iba pag kami.
7: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yarn.
1: Baka DJ Frankie yan.
2: Baka DJ Frankie yan.
8: DJ Frankie.
9: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
10: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.

0: strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
5: Uy, baka Kiko yan.
3: Baka Kiko Barako yan.
6: Kiko Barako.
7: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
8: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Yes naman! Maulan ang Lunes nating lahat mga ka-vibes! Kaya naman kung ako sa inyo ay tuloy-tuloy ang pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes! At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako! Sa programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, Siesta 1. Nako, samahan nyo ako mga ka-vibe sa maghapon hanggang mamayang alas 5. O, diba? Sana all maghapong magkasama. Anyway, so eto na nga mga ka-vibes. Dahil nga ngayong Lunes ay maulan na, 'di ba? Ano ba ang ano? Masarap gawin na pag maulan na bukod sa matulog, 'di ba? Ang kumain ng lume, 'di ba? Masarap kumain ng lume ngayon kasi nga mainit, malapot, 'di ba? Or kaya mga gisado. Ay nako, kung ako sa inyo mga ka-vibes dahil nga masarap ang lume, ay dumiretso na kayo sa KM Lumi House and Eatery, Bulbok, Lipa City. O, 'di ba? Nako, napakasarap diyan, promise mga ka-vibes. Sulit ang inyong pagbisita. Ayan. Anyway, so ito na nga mga ka-vibes, kamusta naman ang weekend nyo? Diba? Si Kiko Barako, yung weekend ko ay talagang binawi ko ng pahinga. Kasi po, nung Friday, ito yung share ko lang. No? Nung Friday, ako po ay galing sa stasyon ng aming kapatid sa Pampanga. O, di ba? Yung GV99.1. O, magkaibang ano yun, ha? Magkaibang stasyon na sa Pampanga yun. O, sa Pampanga. So, bumiyahe po ako ng Pampanga. Tapos, doon, nag-observe ako sa operations nila, sa events nila, ganun. At very professional itong mga kapatid natin sa GV Pampanga. Anyway, eto na nga mga ka-vibes, dahil nga Monday na at eto na ang programa ni Kiko Barakong Siesta 1. Eto, basahin na natin yung message. Dahil may nag-message na naman kay Kiko Barako. Kasi diba, may mga, nung manabasa ko nga ito, na-realize ko, may mga pagkakataon sa buhay na kahit anong gawin natin, diba, hindi na natin mabubura yung mga nangyari. Ay, usapang pas ito.
3: Nako, mahirap yun.
2: Oo, mahirap talaga. Diba, pero hindi, totoo naman, napatanong ako, or na-realize ko ito nung nabasa ko yung message na itong sender natin. Kasi, napatanong ako nung nabasa ko yung message niya, napatanong ako, kapag ba nagsisi ka na ng totoo, yung talagang sincere na, talagang totally nagsisisi ka na, 100%, sapat na ba yon para mapatawad ka? Diba? Sapat na ba yon para maibalik ulit sa dati? O may mga pain, may mga sugat sa nakaraan na kahit anong panahon ang lumipas, eh hindi na talaga kayang maibalik pa sa dati. Hindi na kayang maghilom ng sugat, diba? Nako, yan yung isa sa mga realizations ko nung nabasa ko yung message na itong ating sender. Eto, basahin natin. Sabi niya, Dear DJ Kiko, wow, talagang may pa-dear, ha? Sige, Dear DJ Kiko, marami akong nagawang pagkakamali sa buhay ko. Nasaktan ko ang pamilya ko at ang mga taong malapit sa akin. Ngayon ay pinagsisisihan ko na ang lahat ng kasalanan ko sa kanila. Kung pwede lang sanang ibalik ang panahon, ay babaguhin ko na ang lahat at itatama ang lahat ng pagkakamali. Sa tingin mo ba, DJ Kiko, may pag-asa pang manumbalik ang pagmamahal nila sa akin at mapatawad ako sa mga pagkakamali ko? Alam mo, ang hirap ng tanong mo, ka-vibes, no? Dito sa ating message sender, hindi kasi masasabi. Hindi natin masasabi na porket ba nagsisi ka, mapapatawad ka na ulit. O makakalimutan na lang lahat. Or back to normal na lang, di ba? Mahirap masabi yun, eh. Kasi nga, depende yan sa lalim ng pain na naidulot mo na naging nakos mo, di ba? Depende yan sa gravity ng kasalanan mo. Di ba? Alam mo, siguro lahat naman tayo, halos lahat naman tayo, may isang bagay talaga na gusto nating balikan, eh. 'Di ba? Isang desisyon na sana hindi natin ginawa, 'di ba? Isang salita na sana hindi natin na nasabi. Kasi minsan, alam mo 'yun, isang pagkakamali lang, 'di ba? Kayang baguhin ang takbo ng relasyon natin sa taong pinakamamahal natin o sa mga malalapit sa atin, 'di ba? Pero eto nga, gusto kong sabihin sa sender natin na ang unang senyales ng pagbabago ay yung marunong kang magsisi. 'Di ba? Hindi lahat umaabot sa puntong kayang aminin yung pagkakamali, no? At malaking bagay 'yon kapag dumating ka na sa point na 'yon, 'di ba? Pero alam mo, 'yun nga, hindi rin kasi ibig sabihin ka vibes na nagsisisi ka, obligado na silang patawarin ka at kalimutan ang lahat. 'Di ba? Kasi habang ikaw nagsisisi ngayon, baka naman sila, 'di ba, nag-heal pa rin sa sakit na nagawa mo, sa sakit na naidulot mo sa kanila, 'di ba? Kaya nako sa mga ka-vibes natin na nakagawa ng hindi maganda sa kapwa nila, no, at ngayon nagsisisi, kailangan nating matutunan, no, na tanggapin na ang naging consequences naging consequences ng desisyon natin, o, 'di ba? Pero sige, pag-uusapan pa natin 'yan maya-maya sa aking pagbabalik. Nako, sa inyo mga ka-vibes nakikinig ngayon na on air and online, nako, pwedeng-pwede kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions. Bukas ang aming hotline, 09-26-079-8708, o kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. O, tatlong 9 yun ha. Pumunta kayo sa gv999.live. Kung gusto nyo yung link na yan, nasa Facebook page namin yan, i-follow nyo na rin kami sa gv99.9fm. Naka-featured post yan. I-click nyo yung link ng gv999.live. Dediretso na kayo sa aming online streaming at pwede kayo mag-live chat doon. So, habang nakikinig kayo kay Kiko Barako, pwede kayo makipag-comment, makipagsabayan doon, no, 'di ba? Kaya tuloy-tuloy lang ang kwentuhan natin mga ka-vibes. At sa mga ka-vibes naman natin na gustong mag-send na kanilang storya, sa mga merong pinagdadaanan diyan, pwede rin makayo mag-send kay Kiko Barako. I-follow niyo ang aking Facebook page, Kiko Barako, KIKO BARAKO. At babasahin ko 'yan, no. Iisa-isahin natin 'yang binabasa ni Kiko lahat ng nagme-message sa kanya. Anyway, nako, salamat mga ka-vibes natin. Tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan sa mga oras na ito. Dahil nga tungkol sa pagsisisi itong ating pag-uusapan sa maghapon. Nakakasama niyo na ngayong alauna ng hapon. 10 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Siyempre dito rin yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. Alam mo ka-vibes na ating center, sabihin mo na lang din muna sa mga pamilya mong nasaktan mo yung sinasabi ni Gracie Abrams na I love you, I'm sorry.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Siyempre naman, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At siyempre, inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At ito po ang programang Shows Tawanan na kung magkakasama-sama tayo, magkakakwento-kwento tayo mga kababis hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Sana all sinasamahan ka sa maghapon. Anyway, so ito na nga mga ka-vibes, no. Basahin muna natin yung ilang sa mga nag-text sa atin. So may nag-text dito, sabi niya, sabi ni 9214, DJ, kung sincere ang pagsisisi, bibigyan pa rin ng chance lahat naman na nagkakamali. Totoo naman, di ba? Totoo naman na lahat tayo nagkakamali at basta sincere. Pero kasi, paano mo malalaman 9214 kung sincere ang pagsosorry, di ba? Hindi natin masabi. Pwede kasing maraming kasing paraan para magsabi ng sorry. Maraming paraan para magsabi na nagsisisi na tayo. Pero paano natin patutunayan, di ba? Ito sabi naman niya, 5487, madaling magsabi ng sorry pero mahirap ibalik ang tiwala. Exactly, to the point. Ano daw? Diba, totoo naman. Madali kasing ano yan eh. Madaling magsabi ng sorry, madaling sabihin na nag-sisisi na sila. Diba? Pero, yun nga eh. Isa kabalis natin no, na message sender natin na ito nga yung isa sa mahirap na katotohanan, no? Na mahirap kasing ibalik yung tiwala. Diba? Isa sa pinakamahirap yan. Sirain mo na daw ang lahat, wag lang ang tiwala ng kapwa mo. Diba? Kasi ang hirap-hirap ng ibalik niyan. Ang alam nyo, ang isa sa pinakamahirap din tanggapin sa buhay natin, mga ka-vibes, no? May mga sorry kasi na hindi agad nagiging okay ang lahat. Diba? Hindi porket nag-sorry ka, okay na ang lahat na parang burado na ang lahat, 'di ba? Kasi ang sorry actually simula pa lang 'yan, hindi 'yan yung end ng sakit na idinulot mo. Actually, simula pa lang yan ng isang malaking journey mo ulit para buuin yung tiwala mo. Diba? Marami kasing, ito ah, marami kasi sa atin gusto kagad mapatawad tayo eh. Yung pagka nag-sorry na, sige na, sorry na, gusto kagad patawad agad. Hindi naman ganun. Diba? Nakakalimutan natin minsan ka-vibes na baka ilang taon din kasing nasaktan yung tao. Diba? Dahil sa ginawa natin sa kanila, 'di ba? Kung ilang taon nasira yung tiwala, kung gaano kalaki yung nagawa natin pagkakamali, 'di ba? Minsan ganun din katagal yung pagbuo ng tiwala nila para magtiwala, maniwala ulit sila sa iyo that you are sincere sa nagawa mo, 'di ba? Hindi mo kailangang pilitin na tanggapin kanila agad, no? Sa kabayos nating sender, hindi mo kailangan sabihin na kailangan tanggapin nyo ako, nagsosorry na ako, nagsisisi na ako. No, it's not that kind. Or that's not the way. Diba? Ang kailangan mo, maging consistent ka sa pagbabago ka vibes. Diba? Magipakita mo sa kanila that you are really, really sorry. Diba? Na talagang pinagsisisihan mo. Actions. Pakita mo sa actions. Paano ba ang ginagawa natin sa mga pagsisisi na yan, no? Tayo ba ay nagbabago? Tinatalikuran na ba natin yung mga masasamang ugali natin noon? Are we really sorry by being honest to them? By being honest to yourself? Diba? Maraming klase ng ano eh. Maraming klase ng actions ang kailangan na para makita, no, na talagang sincere tayo at nagsisisi tayo sa pagkakamali, no, sa nagawa natin pagkakamali. Ito, mayroon pang isang nag-text, sabi ni 7025, DJ, pinatawad ko siya pero hindi na kami naging katulad ng dati. 7025, hindi kita masisisi kung talagang hindi na kayo mababalik sa dati. Kasi nga, naiintindihan ko eh, na nagawan kanya ng pagkakamali, nasaktan kanya eh. Diba? And dun sa nakasakit, tanggapin nyo yung katotohanan na ganun talaga. No, hindi talaga agad-agad may babalik sa dati. Kung maibalik man, hindi na siguro yung katulad na talagang original na 100% babalik sa dati. Hindi na ganun yun, di ba? Sabi ni 1836, oh, actions talaga ang importante, hindi puro pangako. Correct. Ipakita, kailangan natin ipakita na talagang patunayan sa kanila na talagang nagbabago na tayo. Di ba? Hindi yung sorry lang, tapos maya-maya, ilang araw, nananakit ka na ulit, sinasaktan mo na ulit, bumabalik ka sa dati mong gawain, di ba? Hindi ka sincere nun. Di ba? Niloloko mo lang yung taong nasaktan mo at niloloko mo lang din yung sarili mo pagka ganun. Di ba? Kung totoong nagbago ka, makikita naman yan eh. Sa araw-araw, no? Magiging consistent ka sa pagsusorry, magiging consistent ka sa pagdalaw sa kanila, magiging consistent. Talagang nandun yung word na consistency, no? And as time goes by, mararamdaman yan ng taong nasaktan mo, ah, okay, sincere, diba? So, I am ready to forgive you. I am willing na ibigay yung salitang pinapatawad na kita, 'di ba? Pero again, do not expect na pag pinatawad ka, do not expect na 100% babalik 'yan, no? May pagdududa pa rin 'yan. Halimbawa na lang, for example, paano ba talaga? Halimbawa na lang, 'di ba? Yung anong tawag doon na nagkaroon kayo ng cheating issue sa isang relasyon, merong cheating na nangyari, 'di ba? Maaring mapatawad ka ng partner mo, nagkabalikan kayo. Tinanggap niya na nagkamali ka. For the second time, eto, nag-aayusan kayo, nagkakabati na kayo. Pero asahan mo, yung partner mo, lagi nang may pagdududa. Lagi ka nang babantayan, di ba? Lagi nang kada late ka mauuwi, laging may mag-iisip na sinong kasama mo, di ba? Kasi nakagawa ka na eh, may history ka na eh. And that's it. That's part of it, 'di ba? Kailangan mong tanggapin 'yon. Kailangan mong patunayan na hindi na ikaw yung dating partner na nagloloko, nag-cheat, 'di ba? Ganun lang din sa kahit anong bagay. Now, huwag nating i-expect na agad-agad sasabihin, "Okay, pinapatawad na kita." Hindi po ganun 'yon, ka-vibes. No? Unfortunately, pag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, hindi na agad-agad maibabalik ang tiwala. O, kayo ba mga ka-vibes? Ganyan din ba kayo pagka ba may nakakagawa sa inyo ng kasalanan? Paano nyo ba pinapatawad? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gb999.live. O, diba? Anyway, nako, salamat mga kababes natin. Tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan na nakakasama na papakinggan nyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your good vibes. Sa ating sender, alam mo, sa mga oras na to na nagsabi ka na ng sorry at hindi ka pa nila pinapatawad, it's okay. Alam mo, mag-focus ka sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Katulad nga ng sabi ni Justin Bieber, love yourself.

0: beer in the world.
1: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ay, paring tayo, paring tayo.
8: Ano ka naman?
7: Payag ka. Ika'y may kapangrihan mag-teleport.
8: Abay, yun naman, pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
7: Pero, 50 years bago ka makarating.
8: Ha-ha.
9: Ayaw ka na.
3: Ano? Joke pala yun? G, tunay nga?
9: Abay, oo. Natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
10: Siya ang inyong katandem na walang problem.
11: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
10: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
9: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
10: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
11: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
10: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: Magpapagami!
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
6: Ay, paring dayo.
7: Ah,
6: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
7: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
6: Pero, utang with interest.
8: Ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
9: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

tayo, katulad ng message sender natin, no? Alam nyo, hindi kasi sapat na sabihin na nagbago na ako, di ba? At some point, merong minsan hindi siya sapat na oo, promise, magbabago na ako. Di ba? Mas malakas pa rin yung tahimik tayong nagbabago kaysa sa maingay tayong nangangako. O, di ba? Totoo naman, di ba? Mas malakas pa rin yung action. Sabi nga nila, action speaks louder than words. O, di ba? Ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo kung gaano ka kasincere magbago, di ba? Kasi kapag dati, di ba, halimbawa, kapag dati, mainitin ang ulo mo, palaway ka, ngayon marunong ka ng magtimpi, di ba? Kapag dati, puro ang iniisip mo, sarili mo, ngayon, inuuna mo na ang kapakanan ng iba, di ba? Doon mo makikita yung tunay na pagbabago. Doon mo masasabi na you are a changed man, mga ganun. Di ba? Kasi minsan, hindi na ka man kailangan ng maraming paliwanag eh. Hindi mo kailangan ng kung ano-ano pang sinasabi mo. Ang kailangan ng taong nasaktan mo ay ipakita mo sa kanya na talagang willing ka and you deserve na pagkatiwalaan ulit. Ganun. Ang kailangan lang talaga makita nila na hindi na ikaw yung dati. Makita lang nila na nagbago ka na talaga, di ba? Bukod sa nagbago ang muka. Dapat pati yung ugali, di ba? Nagbabago. Ganun. Ipakita mo sa kanila na ano, na kumbaga, you are doing your best para hindi na magawa ulit yung mga nagawa mo sa kanila. Ganoon ha. Ito, may nag-text. Sabi niya, 8643. Sabi niya, DJ, 2 taon bago ko ulit pinagkatiwalaan ang kapatid ko. Kapatid mo na yan ha. Ano bang ginawa sa'yo ng kapatid mo? Ang tagal naman. Diba? Pero again, hindi naman kita masisisi kung yan talaga ay kayo nagkagalit talaga. Diba? Hindi kita masisisi kung talagang nasaktan ka, na-offend ka, di go. Diba? Wala akong magagawa. Pero ang mahalaga niyan, 8643, pinagkatiwalaan mo siya ulit. Ibig sabihin nun, nakita mo na nagbago talaga siya. Nakita mo na talagang nagsisisi siya sa kung ano yung ginawa niya. O, ito sabi pa ni 5518, hindi words ang nagpapabalik ng tiwala, kundi actions and consistency. Diba? Mahirap pero posible kung totoong nagbago. Correct! Ay, bakit lang? Correct, di ba? Kasi nga, ano eh, hindi yung matatamis na salita, hindi yung mga pangako ang magbabalik ng tiwala, kundi yung talagang action mo, ipakita mo na talagang willing ka to change yourself. Ganon. Alam nyo, may gusto rin akong ano eh, gusto ko rin i-point out dito sa pag-uusapan natin yung mga taong nasaktan naman. 'Di ba? Kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung mga nakasakit. Ito yung mga taong nasaktan. Hindi rin madaling magpatawad, totoo 'yan, 'di ba? Alam naman natin 'yan. At okay lang kung hindi pa ngayon. 'Di ba? Katulad nung texter natin na si 8643, 2 taon bago niya napatawad. Kasi hindi sukatan yung kabutihan. No, hindi sukatan ng kabutihan yung bilis ng pagpapatawad. Ito ha, hindi sukatan ng kabutihan ang bilis mong magpatawad. 'Di ba? May kanya-kanya kasing healing process tayong mga tao. May kanya-kanyang proseso tayo on how we forgive someone, 'di ba? May iba ilang linggo lang talagang forgiving, papatawarin ka na. May iba naman taon ang binibilang, tulad ni 8643, 'di ba? Na 2 taon ang binilang bago niya pinagkatiwalaan ulit yung sarili niya pang kapatid, no? And it's normal. 'Di ba? Kaya ikaw na humihingi ng tawad, ikaw na nakasakit ng kapwa, respetuhin mo ang oras na kailangan nila para mag-heal sila. 'Di ba? Para matanggap nila yung mga nagawa mo, mapatawad ka nila ulit, ganoon. Hindi yung mamadaliin mo. Ikaw na nga nakagawa ng kasalanan, mamadaliin mo pa. 'Di ba? Ikaw parang ano 'yan eh, ikaw na nga ang mali, ikaw pa galit. 'Di ba? Ito may may pahabol oh. Sabi ni 4586 oh. Sabi niya, healing takes time talaga, DJ Kiko. Correct. Walang nag-heal ng overnight. Sugat mo nga 'di ba pag nasugatan ka, hindi naman kinabukasan sarado agad eh. Ano ka butik eh? 'Di ba? Ano ba, meron kang ano yung nagre-regenerate ba yung balat mo?
Di ba? Ay, nako, sa mga kabayos natin, no, na

nakikinig, paano nyo nga ba pinapatawad ang isang tao? Or kung kayo man ay nakagawa ng kasalanan sa isang tao at gusto nyong humingi ng tawad, naku, pwede nyo nga i-text yan sa aming hotline bukas na bukas, 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. O kaya naman sa online live streaming namin na gv999.live. O, diba? At talagang habang nakikinig kayo, pwede kayo mag-live chat doon, magkwentuhan tayo, mga ka-vibes. Anyway, naku, mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Siyempre, nakakasama, napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At sa mga taong nakagawa ng kasalanan, nako, kailangan humingi kayo ng patawad.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Siyempre naman, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes! At siyempre, inyong napapakinggan pa rin at nakakasama ngayong hapon ng Lunes sa ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Nako, samahan nyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon kahit na medyo nabitin yung himinga ko rin. Anyway, so ito na nga mga kabibes. Balik tayo sa pinag-uusapan natin tungkol sa pagsisisi, paghingi ng kapatawaran, di ba? Alam mo, sabi nga nila, di ba? Bumawi ka ng walang hinihintay na kapalit. Kasi minsan, ang tunay na pagsisisi at tunay na pagmamahal, nagbibigay kahit walang kasiguraduhan kung tatanggapin ka pa. Diba? Parang ganun yun eh. Ang tunay na pagsisisi, ang tunay na pagmamahal, dapat wala kang expectation na patatawarin ka pa. Diba? Pero, I'm not saying, don't get me wrong mga ka-vibes ha. I'm not saying na kapag ka hindi ka pinatawad, magtatanim ka ng sama ng loob. Ganun talaga. Diba? Nakagawa ka ng pagkakamali, nagkaroon ka ng pagkukulang sa kanila. So, kailangan mong bumawi without any expectation from them. Diba? Hindi sila ang mag-a-adjust. Ikaw ang mag-a-adjust. Diba?
2: Aray ko
1: talaga, pero wala kang magagawa. Diba? At saka ito pa, kung may pagkakataon na tumulong ka sa kanila. Diba? Kung may pagkakataon, ipakita mo yung respeto sa kanila, gawin mo. Kung may pagkakataon na kailangan mong ibaba yung pride mo, ibaba mo yung sarili. Hindi ba ibaba yung sarili? Parang pangit mo. Ibaba mo yung pride mo na hindi ka laging mataas. Ibaba mo. Diba? Hindi para mapansin ka eh. Kundi dahil yun yung way para maipakita mo ang bagong ikaw. Diba? Para maipakita mo na you are a changed man. Ganon. Ito, sabi ni 4178. Oh. DJ Kiko, bumawi ako sa parents ko kahit hindi nila ako agad kinausap. That's good, di ba? Ganun talaga. Alam mo sa sarili mong nagkamali ka, marami kang pagkukulang, doon bumawi ka kahit hindi ka pansinin ng mga yan. Darating at darating din naman yung time na talagang marirealize nila na talagang pinagsisisihan mo na anuman yung nagawa mo sa kanila. Diba? Kung anuman yung nagawa mo in the past. Sabi ni 2854, oh, hindi lahat ng effort may instant reward. Core. Yan yung sinasabi ko. Kaya dapat walang expectation. Diba? Hindi porket nag-e-effort ka na na magbago, eh dapat may instant reward. Hindi ganun yun, kabayos. Pasensya ka na. At meron pala akong co-DJ ngayon, hindi ako aware. Nasa tabi ko, may hawak siyang headphone. Gusto nyo ba i-ere ko to mga Hindi, joke lang. Nagpe-prepare lang sila. Sila ang aming event staff na si Ronette at si DJ Robby. Gumagawa lang yan ng content. Mahilig silang mag-contentan. Anyway, na-distract tuloy ako. Wala ako sa sinasabi ko. Anyway, ito sabi naman ni 7731. Ito, nag-text din isa pa. Kung mahal mo talaga sila, hindi ka mapapagod bumawi. At kung mahal ka rin nila, hindi sila magdadalawang isip na patawarin ka. Oh, kaya ganun talaga, bawi-bawi rin pag may time. Say sorry, ganun. I'm so sorry, ganun. Pasensya, nakakanta kasi sana ako na wala sa tono. Anyway, kayo pa mga ka-vibes, kapag ka mga ganyang usapang pagsisisi, paano ba kayo nagsisi? Paano ba kayo, ano ba yung kasalanan na nagawa nyo at pinagsisihan yung ginawa nyo? Naku, pwede nyo pa rin i-share yan sa aming hotline, bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Naku, kaya naman sa mga ka-vibes natin, naku, tuloy-tuloy muna natin tugtugan. Na enjoy nyo muna yung mga tugtugan ni Kiko Barako dito sa GV99.9. Your good vibes. Sabi ko sa inyo, di ba? Pag nakagawa ng kasalanan, manghingi ng sorry. Sabi ni Justin Bieber yan.

0: Parang yung boy. Ibigay ang pera yung nabalik.
1: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay, yeah. Ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
1: Oo. Ayaw ko nan.
2: Hala? Joke pala yun?
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
4: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
4: Baka OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes with the

0: GV
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
3: Siyempre naman, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes! Katulad yan ang pakikinig ni 0278. Sabi niya, magandang hapon po, makikibati today sa aming pretty accounting staff. Happy 25th birthday, Miss Catherine Barbosa. Uy, happy birthday, Miss Catherine. Alam niyo si Miss Catherine, kilala ko yan, matagal yan, mabait yan. Magbibigay yan ng handa niya. Magpapadala dito sa station yan, magme-message yan sa aming Facebook page. Happy birthday, Miss Catherine Barbosa. In advance na daw nila kasi baka may paspageti ka. Oh, happy silver birthday. God bless you always. Wish namin na mag-asawa ka na. Nag-aasawa ka na, Miss Catherine Barbosa. Love, 3-in-1 Nyamunga family, Rosario, Len, and Ate Mel. O, oh, diba? Ganun kanila kamahal, Miss Catherine Barbosa. Diba? Wish nila na mag-asawa ka na. At dahil nga, pinabati ka nila, o, maasa sila, may paspageti ka, umaasa rin ako, may paspageti ka, Miss Catherine Barbosa. Alam mo, madali naman. I-message mo lang yung Facebook page namin. Bibigay ko yung address, promise. Pwede namang magpa-ride hailing app. Magpadala na lang, gano'n. Or, saan mo sabi yung address mo? Pupunakan ni Kiko para. Anyway, eto na nga mga ka-vibes. Siyempre, napapakinggan nyo pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. Nako, samahan nyo ako hanggang mamaya nga. Alas 5 ng hapon. So balik tayo sa pinag-uusapan natin mga ka-vibes. Tungkol sa pagsisisi. O, tungkol sa paano bang mangyayari kapag ang isang tao ay nagsisisi na? Diba? Ano ba ang pwedeng maging epekto nito? Alam mo, mga ka-vibes, no? Kapag nakagawa tayo ng kasalanan at pinagsisihan natin, may mga possibility na bumalik, meron ding hindi na.
4: Aray ko!
3: Diba, yung relasyon natin dun sa tao nating nasaktan, na yung relasyon natin dun maaaring bumalik, maaaring hindi na.
4: Aray ko!
3: Oo, diba, masakit man pakinggan, diba, pero kailangan tanggapin kasi parte yun ng buhay. Oh, pero ito na lang yan, isipin mo. Kahit hindi na bumalik ang dati, hindi naman ibig sabihin nun, wala nang saysay ang pagbabago mo. Hindi naman ibig sabihin nun na wala ka ng kwentang tao. Kasi ang tunay na pagbabago, mga ka-vibes, hindi lang yan para makabawi tayo dun sa nasaktan natin, di ba? Ang pagbabago ay para maging mas mabuting version tayo ng sarili natin. Kaya tayo nagbabago kasi we want to improve ourselves. Diba? At kung sakali naman na hindi rin na ibalik yung dating relasyon nyo, yung isamahan nyo, sana wag mo pa rin tigilan yung pagiging mabuting tao. Diba? Hindi, wag mong gawing dahilan yun porque hindi ka pinatawad or hindi na bumalik yung dating relationship nyo. Sana wag maging dahilan yun para manawa ka ng magbago. Diba? Dapat tuloy-tuloy pa rin ang pagbabago kahit na hindi ka pinagbibigyan or hindi na yung dating kayo. Diba? Dapat hindi ganun eh. Dapat maging lesson learned na sa atin yon para mas maging mabuting tao na tayo. Diba? Do that to improve ourselves. Diba? Gawin natin yon para sa mga susunod na kabanata ng buhay natin. Kabanata talaga. O, sa susunod na chapter ng buhay natin, eh mas marami na tayong kaibigan, mas marami na tayong makikilala, diba? At higit sa lahat, mas mabuting version na tayo, mas mabuting tao na tayo. O, ganun talaga. Ito, may nag-text, oh. Sabi ni 6495. DJ Kiko, hindi na kami nagkaayos, pero natuto ako. O, diba? Totoo yun. Hindi, yung hindi man kayo magkaayos, gawin mo yon as a way para ma-improve at matuto ka. Lesson learned sa'yo yun. Diba? Ganun talaga. Ang mahalaga, hindi mo na uulitin yung nagawa mo noon. Diba? Ito sabi pa ni 3508. May mga pagkakamaling hindi na mababawi pero may bagong simula pa rin naman, DJ Kiko. Correct. There's always a chance for everybody. Diba? Laging may chance na magbago. Hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka, eh may chance para improve ang sarili mo at patunayan mo na talagang nagbago ka na. Hindi man dun sa taong nasaktan mo, pero sa iba pang taong makikilala mo. Diba? At who knows? Malay mo yung naging karanasan mo in the past na lesson learned mo, maging inspirasyon ng ibang katulad mo. Diba? At mas maging... mas magpursige sila na maging better version ng sarili nila. Wow, inspirational story yan. Pero ganun, di ba? Tandaan natin mga ka-vibes, no? Talagang importante na kahit papaano, mabigyan naman natin ng hustisya pa rin naman yung mga pagkakamali natin sa buhay. Di ba? Ganun talaga. May mga taong hindi ka na mapapatawad. May mga taong mapapatawad. Let it go. Di ba? Sabi nga ni Elsa. Anyway, kayo pa mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating pinag-uusapan? Kapag ba nagsisisi na yung tao, ano ang gagawin nyo? Nagawan kayo ng nasaktan kayo. Ano ang gagawin niya pag humingi siya ng sorry at sinabi niya magbabago na siya? Tatanggapin niyo ba? Gaano ba katagal kayo mag-heal? No? Share your thoughts, comments, and reaction sa ating hotline. Boss Boss yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa ating online live streaming na GV999. Live. Yung link po niya nasa Facebook page namin, i-follow niyo na rin, GV99.9 FM. At naka-pin post yun, makikita niyo yung link, i-click niyo yun, mapapakinggan niyo ako live na live mga ka-vibes. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, nakakasama na ba, pakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Dito lang yan, the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Ang mahalaga ka, vibes, kung meron ka nagawang pagkakamali sa buhay mo in the past, mahalaga, enjoyin mo ang bawat sandali mo ngayon.

0: Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. Sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo mga ka-vibes sa ating segment na Final Thoughts. Huling mensahe, huling hirit sa lahat ng mga tagapakinig. Alam mo dun sa ating sender ka-vibes na sinabi niyang nakagawa siya ng pagkakamali sa pamilya niya at sa mga taong mahalaga sa kanya. At ngayon ay nagsisisi na siya. Alam mo, sa tanong mo na kung may pag-asa pa bang bumalik ang pagmamahal nila at may pag-asa pa bang mapatawad ka nila, ang sagot ko dyan, oo naman, may pag-asa. Pero, ka-vibes, hindi ko kasi masasabi kung kailan. Hindi ko rin masasabi kung magiging katulad pa rin ba ng dati yung relasyon mo sa kanila. Ang pagpapatawad kasi, ka-vibes, no, regalo yan ng taong nasaktan natin. Hindi natin pwedeng hingin na parang obligasyon nila na patawarin tayo at ibalik na lang sa dati at kalimutan na yung mga nangyari. Hindi nila obligasyon. Regalo yan. Pero, ang pagbabago, responsibilidad yan eh. Responsibilidad natin yan araw-araw. As a matter of fact, hindi naman kailangan may nagawa tayong pagkakamali para tayo ay magbago. Dapat, araw-araw, nagbabago tayo eh. Nagbabago ng pananaw, nagbabago ng maturity. Ganun talaga eh. Ganun ang buhay. Kaya, sa ka-vibes natin, no, na nag-send, habang wala pa yung kapatawaran na hinihintay mo, huwag kang tumigil sa paggawa ng tama. Huwag kang magsawa na bumawi ng bumawi sa mga taong nasaktan mo. Huwag mong sukatin yung pagbabago mo sa reaksyon ng ibang tao. At sukatin mo yon sa taong nakikita mo sa salamin araw-araw, which is ikaw, yung sarili mo. At sa mga ka-vibes naman nating nakikinig, baka may ilan sa atin nasa kabilang side. Halimbawa, tayo naman yung nasaktan. Tayo naman yung na-offend. Hindi kita pinipilit at hindi kita pipilitin na magpatawad agad. Kasi nga, healing takes time. It's a process. Hindi minamadali ang paghilom ng sugat. Pero, sana, pagdating ng tamang panahon at handa na yung puso mo na magpatawad, huwag mong hayaan na manaig habang buhay yung galit sa puso mo. Sana dumating yung time na masabi mo yung salitang pinapatawad na kita. Kasi minsan, ang pagpapatawad ka-vibes ay hindi lang yan regalo para sa nagkamali. Oo, sinabi ko kanina, regalo yon, pero minsan hindi eh. Kundi kalayaan yon para sa sarili nating puso para palayain tayo. Para palayain yung sarili natin sa mga puot at galit na nananalaytay sa atin. Kaya dun sa sender natin na nagtatanong kung may pag-asa pa ba na mapatawad ka at bumalik sa dati, meron. Pero kailangan mong ipagpatuloy ang pagbabago. Hindi para lang maibalik yung pagmamahal nila, kundi para hindi mo na kailangang balikan yung dating ikaw. At tandaan mo, ka-vibes, ang nakaraan ay hindi mo na mababago. Pero ang susunod na chapter ng buhay mo, ikaw pa rin ang susulat. Kaya mo pang baguhin ang susunod na mangyayari sa buhay mo. Kayo ba mga ka-vibes? Nakasakit na ba kayo? O nasaktan na ba kayo? Paano nyo hinandle yung sitwasyon? Pwede nyo i-share yan kay Kiko Barako. Bukas na bukas pa rin ang aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming kung saan mapapanood mo rin si Kiko Barako sa gb999.live. Pwede ka rin mag-message sa aming Facebook page na GV99.9 Your Good Vibes. Sa mga ka-vibes natin, again, may panahon pa para magbago, magsisi, at isulat ang susunod na kabanata ng ating buhay. Inyong nakakasama pa rin at napakikinggan, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shes Nawanan, dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. There's always a way to fix you, ka-vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
3: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
4: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisan, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Uro ma, pisan. Formahabol ko yung class.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
12: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
2: Yes, syempre naman, nakikinig ka pa rin katulad ng ating mga Batrasco driver. Nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. No? Oras natin na 4:33 in the afternoon. Wow! Lakas naman maka... May pag-time check. Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin no, na buwabiyahe ngayon, na saan man kayo naroon, na ikaw man ay Batrasco driver, ikaw man ay Batrasco conductor, ikaw man ay bus driver, ikaw man ay tricycle driver, jeepney driver, ikaw man ay family driver, lahat ng uri ng driver, screwdriver. Lahat yan ay nako, magandang hapon sa inyo at alam ko ilang oras na lang, ilang minuto na lang ay magta-time out ka na sa trabaho. Pauwi ka na, alam kong excited ka na, no? At least na-survive ang isang buong maghapon. Kasi ganyan din po yung feeling ko ngayon. Ang saya-saya ko dahil patapos na ang araw. Pero malungkot ako kasi patapos na yung programa ko. Parang asipag-sipag. Akala mo naman kung sinong masipag. Pero anyway, no, sa lahat ng mga ka-vibes natin, again, no, just a little ano lang, reminder lang. no, eh, kapag ka tayo ay nakagawa ng kasalanan sa ibang tao, eh, talagang dapat naman mag-sorry tayo. Diba? Talaga namang dapat pagsisihan natin yun. Lalo na kung malaki yung naging epekto nito sa kanila. Diba? Talagang na-offend natin sila. At sa mga tao namang na-offend, nasaktan, again, may choice nyo na yan, no? Kung patatawarin nyo ba, or choice nyo na rin yan kung gaano katagal yung proseso. Hindi ko kayo mamadaliin. No? Diba? Pero yung pag-uwi ko, minamadali ko na. Lagi ko minamadali. Pero alam nyo, no, sa mga ka-vibes din natin na papauwi ngayon, galing sa trabaho. Tapos yung iba ngayon nasa palengke, sa Lipa palengke, maraming nakikinig sa atin dyan. Maraming salamat po sa pakikinig kay Kiko Barako sa maghapon. Deserve nyo ang palakpak. Diba? Maraming salamat po at sa lahat ng mga ka-vibes natin. Again, sana magkita-kita ulit tayo bukas, no? Dahil bukas ay araw ng Martes. O, diba? O mga Marites. Araw nyo bukas. Martes. Anyway, nako. Again, sa lahat ng mga kabibis natin, maraming salamat po na nakasama ko. Sa mga kabibis natin nakasama ko, nakatune in sa akin kanina mang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Nako, maraming salamat po mga kabibis. Magkita-kita tayo ulit bukas. Same time, 1 p.m. to 5 p.m. Same program. Shesta 1 and syempre, same DJ, no? Alang ang palitan nyo yung DJ. Ay, ako, Kiko Barako sa programang Shestawanan. At gusto ko lang i-shout out, no, yung ating talagang avid listener, si Len Esmana Eguya Lubi. Ay, naku, magandang hapon sa iyo, Len, at sa pabati mo. Ikaw pala yung nagpabati sa amin kanina kay Miss Catherine Barbosa na magbe-birthday, no, 25th birthday. Naku, maraming salamat sa pakikinig mo. Anyway, naku, sa lahat ng mga kababayan natin, baka mag-overtime ako. Mahirap na. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo ulit bukas. Syempre, nakasama mo sa maghapon. At gumising sa inyong mga hapon, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shesta Wanan, dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, nako, ito na, lahat tayo ay sumakay na ng Batrasco, sumakay na ng pauwi sa bahay dahil tayo ay pupunta na sa ating biyahe.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Usama sa GV999. Your good vibes.
0: Masaya dito.

0: Magandang hapon ho sa ating lahat, mga kaibigan. Kumusta ho ang inyong maghapon? Sa ating po mga tagapagsubaybay dyan sa Batangas, sa magitan po ng 99.9 GVFM, maraming salamat po sa ating mga kasamahan po dyan. Itong station na ito ay pag-aari po ni Manny Galang. Kasama po ang kanyang station sa Pampanga, ang 792 kHz DWGV AM. Kumusta po yung ating mga kabayan po dyan sa Pampanga? Ano ho? Na mga sundalo dyan sa Clark and Basa Air Base. Mga kasamahan ko po dyan, dati nung ako'y na-assign pa ho dyan. At sa Metro Manila ho, ay ang Armed Forces Radio, DWDD. Maraming salamat po sa mga kasamahan po natin sa technical. Nandyan po sila Ronald Angeles at iba pa hong mga kasamahan po natin na patuloy po nag-antabay sa atin para tayo po'y mapapakinggan sa Metro Manila. Oy, bago ho natin puntahan yung mga kasamahan po natin dito, atin muna hong unahin si Dr. Divine Reyes, sapagkat ngayon ho ay ongoing ang isang activity ng Cooperative Development Authority dyan po sa party ho ng
1: Tagig.
0: Tagig. Yeah, Tagig. So, ang Tagig ho ay napaka-active ho na lugar para po sa ating mga kooperatiba. Kaya bago po natin ituloy sa ating mga bisita ngayon, ay atin muna hong alamin ang nangyayari po dyan sa Cooperative Development Authority dyan po sa Tagig. Doktora Divine, balitan mo nga kami kung anong mayroon dyan.
1: Yes po, General Samudio, Chairman ng aming pong Philippine Media Cooperative po. At ito nga pong ating samahan po ngayon ay bahagi po ng Business Continuity Planning Seminar Workshop na ang tema po ay Building Resilient Cooperatives, Ensuring Continuity Amid Disruptions. At ito po ngayon ay mula pa nga kangayon ng umaga po, alas 8 ng umaga, dito po sa 4th floor, Tagig Leaf Center, dito po sa Pinagsama Tagig City. Ito po ay sa pagtataguyod ng Cooperative Union of Tagig and Pateros, Union of Defense and Public Safety Cooperatives. At malugod ko pong ibinabalita, Chairman, na ang ating Philippine Media Network Service Cooperative making waves po sa kabuuan po ng aming konferensya at seminar workshop, dahil po naipaliwanag mabuti po ni General Manager natin Ronnie Ayanco Ramos ang ating mga ginagawa bilang mga media practitioner, at kung paano po na tayo ay nagiging pangunahing tagapagsilbi, hindi lamang po ng mga media entity kundi lahat po ng kooperatiba sa buong bansa. At kanina po yung report ni General Manager Ramos po, Ronnie, ay talaga po namang most uploaded at inilive ko pa nga po, at ang dami pong viewer na pumasok po habang yan ay aking inilalive kanina. At si Ronnie naman po, despite of the fact na diretso na siya dito mula sa kanyang programa, talaga namang napakaraming naiulat at marami pong natutunan ang mga iba pang kooperatiba na kasapi po at kasama dito sa amin ay naatinan po na seminar workshop. Ito po yung kabuuan, at marami din akong nakuhang mga kasamahan natin, mga successful cooperative na sa mga susunod po natin pag-asayin papawid ay ating magiging guest din, at mabibigyan sila, natin sila ng pagkakataon na ma-share ang tagumpay ng kanilang mga kooperative. At sa babahagi po naman ng mga news na aking pin-prepare in between ng mga session natin namin dito, General, ay Bagyong Luis po patuloy nagdadala ng ulan. Patuloy na binabantayan ngayong Agosto 3 ang Tropical Depression Luis na inaasahang magdadala ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa malalaking bahagi ng Luzon. Ayon sa mga ulat batay sa PAGASA, kabilang sa maaring maapektuhan ang silangan at kanlurang bahagi ng Luzon, kasabay nito patuloy ding nakikipag-ugnayan ang weather disturbance sa southwest monsoon o habagat, kaya maaring magkaroon ng mas malawak na pag-ulan sa ilang lugar. Pinapayuhan ng mga residente sa mabababang lugar na maging alerto sa posibilidad ng pagbaha. Para po naman sa Cavite at iba pang bahagi ng Calabarzon, mahalagang subaybayan ang lokal na thunderstorm at rainfall advisories. Maaring biglang lumakas ang ulan kahit hindi direktang tinatamaan ng sentro ng bagyo ang isang lugar. Pinapayuhan ang publiko na makinig sa official na bulletins at ng pati na sa mga abiso ng inyong mga local government unit. Para po sa mga motorista, mag-ingat sa madudulas na kalsada at mabababang mababang visibility. Tungkol naman po sa fuel price, may price rollback ngayong linggo. May magandang balita para sa mga motorista ngayong linggo dahil magkakaroon ng rollback sa presyo ng gasolina at diesel simula bukas po, Agosto 4, iniulat na may pagbaba sa pump prices matapos ng ilang linggong pagtaas. Ayon sa mga ulat, ang inaasahang rollback ay maaring makatulong kahit bagya sa mga motorista at transport operators. Mahalaga rin ito para sa mga negosyo dahil ang fuel cost ay direktang nakaapekto sa transportasyon at delivery expenses. Kaya naman, hindi pa dapat ituring na pare-pareho ang presyo sa lahat ng gasolinahan dahil maaring magkaiba ang presyo at depende sa kumpanya at lokasyon. Patuloy na naglalabas ang Department of Energy ng fuel price monitoring. Para po sa mga motorista, magandang pagkakataon ang pagbaba ng presyo upang makapagplano ng fuel expenses. Pinapayuhan pa rin ang publiko na magtipid sa gasolina at diesel sa pamamagitan ng maayos na maintenance at fuel efficient driving. Presyo ng bilihin inaasahang mananatiling mataas. Isa sa pinakamahalagang economic stories ngayong araw na ito, Agosto 3, ang inaasahang July inflation figure. Batay sa isang poll ng Economist, maaring manatili sa sumigit kumulang sa 6.4% ang headline inflation nitong tungpong naganap ng nakaraang buwang Hunyo. Ayon po sa mga pagtatayan, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng ilang food items, particular ang bigas, upang ma-offset ang epekto ng mass fuel na pati na po electricity at iba pang gastusin. Gayunman, patuloy na naramdaman ng maraming pamilya ang pressure sa kanilang budget kapag mataas ang presyo ng pagkain, kuryente at transportasyon, mas maliit ang natitirang pera para sa ibang pangailangan. Para sa mga mamimili, mahalagang maging mapanuri sa presyo, maghambing ng mga produkto at gumawa ng household budget. Ang official na inflation figure ay mahalagang bantayan dahil magsisilbi itong indikasyon ng direksyon ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtutok sa cost of living, patuloy na isa sa pinakamalaking hamon ng pamahalaan ang pagpapababa ng cost of living kabilang sa mga pangunahing isyong lumutang matapos ang State of the Nation address ng ating Pangulo ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing gastusin. Mahalagang pagpapatupad ng mga programa na direktang makatutulong sa mga pamilyang mababa ang kita. Kabilang dito ang food security program, social assistance, livelihood opportunities at mga hakbang para mapababa ang production at distribution cost. Kasabay nito, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi lamang sa Metro Manila nakararating ang mga programa. Dapat ding mapakinabangan ito ng mga pamilya sa mga provincia at rural communities. Para sa publiko, mahalagang bantayan ang mga konkretong hakbang ng pamahalaan matapos ang mga pahayag sa SONA. Ang tunay na sukatan ay kung mararamdaman ng mga pamilya ang epekto sa presyo ng pagkain, trabaho at iba pang pangunahing pangailangan. At samantala po sa uling bahagi po ng aking ulat, tulong para sa mga persons with disability. Patuloy pagpapatupad ng APLE program ng Department of Social Welfare and Development para sa qualified persons with disabilities. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ng kwalipikadong benepisyaryo ng 2,000 buwan ng assistance mula noong nakaraang buwan ng Hulyo hanggang Disyembre, maliban kung mas maagang aalisin ang National Energy Emergency. Layan ng programa na makatulong sa mga PWD sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa mga pamilya na nangangailangan ng karagdagang financial support. Iniulat din na may payout activity sa San Fabian, Pangasinan, kung saan 978 beneficiaries ang nakatanggap ng kanilang buwa ng assistance. Para sa mga nais malaman kung kwalipikado sila, pinakamainam na makipag-ugnayan sa DSWD Field Office o Local Social Welfare Office, iwasan ang mga nagpapanggap na fixer at humingi ng bayad sa kapalit ng government assist. Para sa mga nais malaman kung kwalipikado sila, pinakamainam na makipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development Field Office o Local Social Welfare Office, iwasan ang mga nagpapanggap na fixer at humingi ng bayad kapalit ng government assistance. Mula po muli dito sa Taguig Cooperative Development Office sa LIP Center Phase 1 Pinagsama Taguig City. Para po sa ating programang Up Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes. Ibabalik ko po kayo sa ating himpilan, sa ating pong mabunyong main anchor, Retired Brigadier General Gerardo Mayari sa Medyo Trino, ang Director ng Ipansin ng NAAP at Chairman ng Philippine Media Network Service Cooperative. Take it away, General.
0: Thank you very much, Ma'am Divine. Napaka-comprehensive nung kanyang inihandang report para sa araw na ito. At ngayon, bago natin puntahan, no, yung ating mga kasamahan po dito sa studio na magbabalita din, ano, ay nakita ko na po si Vice President Netta Nabos. Siya po ay Vice President ng Lipa Federation of Homeowners Association Incorporated dyan sa Lipa. Malakas tayo dyan sa Batangas. Net, magandang hapon and welcome sa ating programa. Sino ang guest natin? Baka pwedeng ikaw na magpakilala.
2: Opo, isang magandang hapon po sa ating General Samudio. Pero bago ko po ipakilala ang aking guest, ay gusto ko po munang bumati sa inyo ng isang warmest congratulations on being named one of Officer Candidate School. Tama po ba ako? Outstanding alumni and inducted into the OCS Wall of Stars.
0: Thank you. Oo. Malaking pangalan sa akin yun na mabigyan ng ganyang klaseng karangalan. Thank you very much, Netta. Salamat. Thank you.
2: Okay po. Hindi ko pa nakikita ang aking guest.
0: Oy, nandiyan na si attorney. Oh, nandiyan na si attorney. Pakilala mo na. Oo.
2: Hello. Pagdating naman po sa ating usaping legal, pinapakilala ko po sa inyo ang aming magiting at kapitapitagan na attorney ng Lipa, ang nag-iisang abogado ng Lipa na ating konsehal, Attorney Gali Angeles. Attorney, andiyan ka na po ba?
3: Nandito na po. Maraming salamat po, Ma'am Net, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, lalo po kay Sir Jerry at kay Dr. Reyes. Magandang hapon po.
0: Attorney, magandang hapon. Kayo po ay konsyal ng Lipa, Attorney?
3: Nga po, ako po ay City Councilor ng Lipa.
0: Uy, napakalaki pala bisita natin yung council. Hindi ka pwede maging konsyal ng Lipa pag hindi ka respetado. Kaya saludo kami sa inyo, attorney. Anong committee ang hinahawakan niyo, attorney, sa Lipa?
3: Bali, ako po yung hinahawakan ko po ay yung Committee on Peace and Order, Committee on Real Estate, Committee on Laws, at saka ho sa Committee on Health.
0: Net, baka gusto mayroon kang gustong itanong kay attorney. Ikaw na unang mag-shoot ng unang tanong and then ako ang susunod kasi magaganda yung mga committee na hinahawakan ni attorney dyan sa Lipa City. So, tiyak ko matutuwa yung ating mga tagapagsubaybay sa mga i-report, iulat ng ating kunsyal ng Lipa City. Okay, go ahead, Net.
2: Actually, General, wala na akong gusto ko itanong sa kanya, kundi gusto ko na lang po siyang i-introduce ngayon sa inyo. Kasi po, parang may maingay.
0: Okay,
2: gusto ko na lang po siyang introduce sa iyo kasi yung last meeting po natin dito, na itanong niyo po sa akin, di po ba kung sino ang tatay-tatay namin. Sa Lipa City Federation of Homeowners Association. Well, si attorney po, humahawak po siya ng committee ba ng real estate. So, ang Lipa City Federation po, doon po kami nag-follow. In fact, kapag kausapang developer po at saka homeowners association, siya po yung aming tinatakbuhan. At talaga naman, ang pakikipag-ugnayan po namin sa kanila, hindi po namin maisasakto parang yung pagtataguyod ng kapakanan ng bawat member ng COA kung wala po si Attorney Gali Angeles. Well, actually, yung patawag po natin, developer po ni St. Vincent, si Attorney po ang nagpatawag doon.
0: Okay. Opo. So baka pwede ako na ako magtanong siguro. Ano?
2: Opo, actually.
0: Pwede ako na ako magtatanong.
2: Sa kanya.
0: Kasi nagkataon ako ang president ng St. Vincent Homeowners. Although hindi po nakakapunta sa inyong opisina, pero yan naman si Net. Pero may tanong ko lang, ito ay hindi naman necessarily na sa St. Vincent. Ano? But doon sa mga nagtatayo ng subdivision sa Lipa City, ano ang ginagawang protection ho or tulong ng city para yung mga developer ho ay pagkatapos na ito ay ma-turn over ho doon sa mga homeowners, ano, pagkatapos maibenta, ay ma-turn over ng maayos ho yung subdivision ho sa homeowners para sa ganun ay sila na yung magpatakbo at saka yung mga pangailangan ho na dapat ma-comply nung developer ay talagang mailipat ng naayon po doon sa napagkasunduan na attorney.
4: Hindi na area lang po. Pwede po dahil hindi po.
0: Ay, dali mo na po. Liha. Paki ano lang attorney, paki unmute na lang ho. Ayan.
3: Ayan. Magandang hapon po. Oho. Maganda, maraming salamat po sa inyong pagliliwanag niyan. Ano. Sa ngayon po, ang isa po sa mga ginagawa ng ating syudad ay para po siguraduhin ng ating mga developers ay tatalima doon sa mga obligasyon nila sa ilalim ng batas. Ngayon po, nung nag-hearing po tayo na nakaraan dyan sa patungkol na rin dyan sa mga subdivisions, katulong na rin po, kasama na rin po ang St. Vincent Subdivision, ating po napag-alaman na
0: Aday po na. Sandali mo na, Ma'am Divine, baka pwedeng wag niyo hong ibubukas yung mic ninyo at napakalakas po talaga ng background. Ano ho? Oo. Sige, attorney.
3: Apo. Napag-alaman po natin na meron talagang kakulangan minsan ang ating batas kung saan na para siguraduhin ang ating mga developers ay tumalima doon sa kanilang mga obligasyon. Isa po sa nakita natin.
0: Ano na, i-remove ko na muna si Ma'am Divine. At ang ingay talaga, remove yun.
2: Pasensya na po, Atty. Yali.
3: Okay lang.

0: po
1: Recording in
0: natatapos ng
1: progress.
0: developer ang kanyang project na subdivision. So, ngayon po, tayo po ay nagbabalangkas ng isang ordinansa na binibigyan po natin ng panahon. Halimbawa, 2 years, within 2 years, na dapat ay makumpleto na within 2 years from issuance ng ating mga license to sell, ay dapat ma-transfer na ng developer ang subdivision doon sa naturang homeowners na doon sa subdivision na yon. Pero ito po ay nakikita namin, dahil po sa hearing na yun, nakita po namin na merong kakulangan sa batas na dapat mong ipasa ang ating lungsod ng Lipa para po masigurado na kapag ka natapos ang developer at nakapag-pa-issue na sila ng license to sell, ay kailangan pong tapusin nila sa loob ng 2 taon ang lahat ng kanilang ipinangakong amenities doon sa kanilang subdivision. At akin pong minungkahi din na kapag sila po ay hindi nakatupad dito, ay sila po ay papatawan ng parusa kabilang na ang pagkakansila ng kanilang business permit sa lungsod ng Lipa.
2: Oy, ganda ho yan. Palakpakan
0: Opo.
2: Natin. Malakas na palakpakan yan. At itong binabalangkas niyo po na panukalang batas na ito, attorney, is kaya ba itong maipasa ngayong taon or medyo matagal-tagal po yung dadaanan po niyan?
0: Hindi po, maipapasa po natin yun. Kayang-kaya po within this year. Kasi dahil po dun sa problema ng St. Vincent, nabuksan po itong mga ganitong problema na parang na-realize talaga natin na parang may kulang. Kasi yung mga obligasyon na tinakda ng batas, merong parang circumvention na kung ayaw i-turn over na isang developer ang subdivision sa pangangalaga ng homeowners, they can just refuse to donate all the open spaces and streets sa ating gobyerno at hindi nila talaga tatapusin yung mga developments sa kanilang ipinangako. Sa ilalim ho ng ating magiging ordinansa, sila po ay bibigyan ng halimbawa 2 years within which to complete. At kung hindi po nila ito makumpleto sa ilalim ng ordinansang ating ginagawa, ay po pwede pong hindi sila payagang magnegosyo pa sa lungsod ng Lipa. At ang kanilang pong ibang mga projects ay hindi na po natin ipatutuloy sapagkat sa halip na makatulong po yan sa ating mga kababayan sa Lipa, ay sila pa ay nagdudulot ng problema sa mga homeowners na ang gusto lang naman ay makabili at makapag-invest ng mga lote at bahay nila sa mga subdivision sa Lipa.
2: Pero sa inyong pakikipag-uusap po sa mga developer ho, attorney or kunsyal, ano ang na-identified na problema? Bakit sila ay nahihirapan i-turn over kaagad yung subdivision sa mga homeowners? Ano ang kanila pong mga alibay, attorney?
0: Well, ang kadalasan na dahilan kaya hindi may turn over, actually meron dyan mga 20 years na, 30 years na, yung nga pong subdivision ni Ma'am Net, naglaho
1: 25.
0: Na ng developer na hindi na na-turn over ng subdivision. Ito po ay dahil na rin dun sa mabigat na requirement ng ating batas. Kasi alam nyo, kahit gustong i-turn over na ng developers sa homeowners ang subdivision, meron naman mga requirements ang batas natin na kailangan ay completed na yung project. At pag completed na yung project, nakaroon na sila ng certificate of completion, doon lamang po pwedeng i-donate ng developer yung mga streets and open spaces. At kapag ka hindi daw po na-donate ito, hindi po makukumpleto ang obligasyon o ang tungkulin ng developer bago ito ma-turn over sa mga homeowners. Ibig sabihin, bago i-turn over ng developer ang isang subdivision sa mga homeowners, kabilang dito ay ang kumpletong donasyon ng isang developer ng mga streets and open spaces sa gobyerno. Dito po nagtatagal kasi bago po tanggapin niya ng LGU o kaya ng City of Lipa, hahanapan po sila ng certificate of completion na i-issue naman ng DSUD. Hindi naman po i-issue ng DSUD dyan kapag ka hindi kompleto ang amenities. So, lalabas po na kapag ang developer ay sinadya na hindi kompletuhin ang kanilang development, hindi po sila may issue ng certificate of completion. At kung wala naman po certificate of completion, hindi po may donate sa gobyerno. At kung wala pong donation sa gobyerno na valid, hindi naman po mata-turn over sa homeowners. So ngayon po, nakita namin yung kakulangan ng parang pagkastigo sa ating mga developers. Ibig sabihin ba eh, kahit kailan na lang nila ito idodonate o kahit kailan na lang ito kukumpletuhin, ibigan po namin sila ng panahon para makomplete lahat. At pag ito po ay hindi nila kinumpleto sa loob ng itinakdang panahon, ay pwede pong i-cancela ang kanilang mga business permit o hindi na sila payagang muli makapagnegosyo sa lungsod ng Lipa dahil nga po sa mga epekto sa mga homeowners o sa mga bumili sa kanila ng mga properties na sa halip ay makatulong ay binigyan pa nila ng sakit at ulo at alalahanin itong mga homeowners. Kaya po madalas kami ay sumasanggunit, sumasaklolo sa ating federasyon para po makipag-ugnayan sa kanila, kunin at ipunin yung mga reklamo ng ating mga homeowners sa Lipa. May report po sa akin tanggapan at mabigyan po natin ng aksyon, karampatang aksyon ayon na po sa tinakda ng ating batas.
2: Okay, sige po, Attorney, bali magandang, napakaganda ho itong pinapaliwanag nyo sa amin na Attorney. Pero bago ko ibigay, ibalik yung mikropono kay Net. May tanong ko lang ho, pag sinabing complete development ho, Attorney, or kunsyal is, ano ho yun? Kalsada, dapat mailagay yung kalsada. Ang alam ko ay pati yung clubhouse ay dapat mayroon din, yung playground. Yung kanyang siguro yung bang water tank, yung tubig at saka yung mga drainage kasama yun doon sa tinatawag na development na dapat tapusin ng mga developer attorney?
0: Opo, bago po ang nasabi po natin general ay yung pong certificate of completion. Yung pong certificate of completion ibinibigay po ng DSUD. Yung DSUD po, bago sila mag-issue ng Certificate of Completion, pupuntahan po nila ang subdivision at babasahin po nila ang Site Development Plan. At yung po Site Development Plan, dito po nakapaloob na dapat konkreto ang mga kalsada, maayos ang clubhouse, yung kung sila may provisions po mga tangke ng tubig, dapat po ito'y na-set up, dapat po ito'y gumagana. At lahat po na nakalagay doon sa site development plan nila o mga pangako na ibinigay nila sa kanilang mga buyer, dapat po ito ay makita ng DSUD at mapagtibay na lahat ng kanilang ipinangako sa kanilang mga advertisement ay nakumpleto na po. So, yung pong tubig at kalsada, kailangan po ito ay gawa na at yari na bago po sila mabigyan ng certificate of completion.
2: Parang meron akong alam na problema diyan na yung drainage ay mas mataas pa doon sa level ng mga septic tank. So tama nga ho yun na attorney na kayo po ay nagsisilbing tatay ng ating federation ng mga homeowners association sa Lipa. Para mayroon tayo natatakbuhan, mayroong talagang tao na particular na natatakbuhan at napagsusumbungan itong mga problema nito. Kasi kung wala, sino naman ang pwedeng puntahan ng mga homeowners? Pwede rin sanang DSUD. Kailang alam nyo naman na pag ganyan ay mahaba. Pero sa inyo, na palaging kinikwento sa akin ni Net, na kayo po ay action man, kaya happy kami. And I am happy to meet you on... Kahit dito po sa Zoom lang, pero sana mag-meet tayo personally. At alam ko ay ito'y magiging bahay nyo na rin para sa mga dissemination ng mga homeowners dyan po sa Lipa City. Pero may tanong ko lang ho, ilang subdivision na ho ba mayroon dyan sa Lipa City ngayon na attorney? Marami na, no? Parang nagsulputan eh. Naging sentro talagang Lipa ng napakaraming mga subdivision, kaya very timely ho yung panukala ninyo na ito balang kasi nito yung mga problema at mabigyan ng solusyon para doon sa mga papasok ho na mga developer sa Lipa City, alam na kaagad nila kung ano ang mga dapat nilang gawin sa mga proyektong bubuksan nila, attorney. Di ba, no ho?
0: Opo, opo. Yung pong exact number, net, may ilan ba yung ating homeowners na naka...
1: Ang exact number po ay 200. We have 286 subdivisions po right now sa 72 barangays.
2: Dami.
1: Opo, ang dami.
2: At so, ikaw, net, ang ano niya? Net, ikaw ang vice president niyan ng lahat ng subdivision na yan.
1: Opo, at lahat po ng concerns nila talagang sa akin po bumabagsak. Kapag ka po pumunta kay attorney, i-assess po namin. Pag sa amin ang po pumunta, pag-usaping developer po kasi at HOA, talagang hindi po namin kaya, pinapasa po namin yan kay attorney Gally Angeles. At sa katunayan po, talagang napakarami pong natutuwa. Ngayon wala silang pagsigla ng tuwa nila kasi napakarami namin natutulungan na po sa ngayon. At lahat po yan ay pinagpapasalamat po namin kay attorney kasi kami po ang naging bridge sa kanya, pero siya naman po yung tumupad po ng aming malayunin na matulungan po ang HOA.
2: Attorney,
1: napakalaking bagay.
2: Official, recommend ko na rin lang pala kasi hindi naman not necessarily na sa Lipa ito nangyari, but nakita ko ito na yung mga creek ay tinatabunan para lumaki yung lupa ng mga subdivision or para yung creek ay magamit pa na bahay. Pero actually, ito yung mga dapat pinipreserve natin, yung mga, kahit yung mga patay na mga creek, dapat buhayin natin yan. Kasi doon na dumadaloy yung natural na flow, doon dumadaan yung tubig, at doon ay iwasan na hindi bahain. Like for example, sa Lipa, nagtataka kami kung bakit we are 1,220 feet above sea level. Ang pinagtataka namin, bakit nagkakaroon ng baha? Di ba? No? At yung baha, hindi lang isang oras, inaabot ng napakahabang panahon para ito mag-subside. So ibig sabihin, may problema doon sa mga nilalabasan. Kasi once na ang tubig ay mag-overflow na or lumampas na sa mga kalsada, ang problema dyan ay wala na doon sa drainage. So ang problema niyan ay doon sa lugar kung saan dinidispose yung tubig. At normally, ito yung mga creek na minsan ay natatabunan. Baka ito mga lugar na ito, Kunsyal, ay baka pwedeng ma-direct natin yung ating engineering or ang DPWH na magkaroon ng inspection. At kung ang mga creek na ito ay punong-puno ng mga punong kahoy na, kasi kung matagal na hong hindi talaga nalilinisan, talagang yung tubig ho niyan, habang maraming mga kahoy dyan, ay talaga hindi dadalo yung tubig. Or kaya baka silted na, attorney. Ilang naman, attorney, ang gusto naming i-dulog sa inyo para ito ay maging part ng input para sa mga decision making nyo, attorney.
0: Ay, maraming salamat po sa pag-bring up ng ganang issue po. Ayan niyo po at akin pong pa-check kung meron pong mga nalabag na pagtatabo ng creek natin. Sa katunayan lang po, hindi po talaga pwedeng tabunan yan. Ano, as a matter of fact, meron nga yung easement of creek, no? 3 to 4 meters from both sides na hindi po talaga siya pwedeng tambakan. At kamakailan mo, kaugnay rin dyan sa pagbabaha, no? Nakapag-meeting po tayo noong isang araw sa DPWH at sila naman po ay aware doon sa pagbabaha dyan sa lungsod ng Lipa. Tama po kayo, ang taas-taas ng Lipa, pero bakit binabaha tayo ng matagal na panahon? Ang sabi po ni DPWH, yung pong mga outfall natin, yung pong dahil po dumami o nagkaroon o kumapal ang density ng mga tao sa Lipa, dumami ang naninirahan, dumami ang subdivision, so hindi po kinakaya ng drainage natin, yung outfall natin. Pero sila po ay naghahain na kamakailan na solusyon natin na meron po sila mga bubuksan na mga drainage kung saan doon patatalunin yung mga tubig na galing sa ulan, particular po dyan sa Barangay Sabang, sa Balintawak, at sa iba pa pong mga lugar dyan sa lungsod ng Lipa. Nangako po sila na will work out na po nila. At sila naman po ay naglatag ng plano na sinisigurado naman po nila na yung pong ating pagbaha dyan ay bibigyan daw nila ng kalutasan kasi may bubuksan na silang mga kanal na bago.
2: Yun. Maraming salamat, Kunsyal. At kinapos lang ho tayo ng oras dahil mayroon pang mga balita. Pero sana maimbitahan pa rin ho kayo ni Net dito sa Palatuntunan. Ito ang kagandahan na mismong mga Kunsyal natin ang nagbabalita sa ating mga tagapagsubaybay, especially na ang 99.9 GVFM ay dyan po talaga napapakinggan sa Lipa City, sa Batangas. Kaya maraming salamat, Attorney or Kunsyal, sa inyong pagtitiwala sa ating palatuntunan. Naway hindi ito yung maging last ng ating guesting sa ating programa, at mapakinggan pa namin yung mga ginagawa ninyo sa Health Committee. Ano pa yung ibang committee nyo, Attorney? Health Committee?
0: Peace and Order po, at saka Committee on Law.
2: Oo, napaganda nito, Net. Baka pwedeng mag-usapan natin ito uli next week.
1: Apo.
2: Oo, maging guest ulit natin si Kunsyal kung po pwede uli, kung okay
1: sa akin. Opo, at napakaraming ordinansa na po ang nagawa ni Attorney. Talaga namang ang ating mga kababayan ay sobrang tuwang-tuwa sa kanya, at walang humpay ang pasasalamat dahil hindi na nga namin alam paano niya dinidivide ang oras niya sa amin. Talaga natutulungan niya pa rin kami. Attorney, thank you po sa pagpapaunlak po sa aming programang ito, at umaasa po kami na hindi po ito ang magiging, ito lang po ay magiging umpisa
2: opo,
1: ng ating pagsasama pa dito. Maraming maraming salamat, Attorney, sa lahat-lahat po. Ang isang huli ko na lang pong katanungan ay sana naman ay payagan ni Attorney na makapagsilbi pang muli sa ating bayan dahil ayun po ay last term na ni Attorney General.
2: Hoy.
1: Marami po ang humihiling. Sa napasok po namin subdivisions, talaga namang ang pasasalamat po ay nandoon, at ang sabi eh, sana ay patuloy pa na si Attorney ay makapaglingkod pa sa ating Lipeños.
2: God will find ways para mabigyan ulit ng pagkakataon si Attorney na makapagsilbi sa ating mga kabayan. So, Attorney, maraming salamat po. Your parting statement
1: so
2: lang
1: po.
0: Maraming salamat po, at sa ating po mga tagapakinig.

0: salita para po sa ating mga tagapagsubaybay dyan po sa Batangas at Pampanga. Mga kaibigan, okay. Lang po si Second Lieutenant Nathaniel Hulaw para po sa ROTC Dagdag Kalaman. Nathaniel, go!
1: Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Cadet Second Lieutenant Nathaniel C. Hulaw, 3rd Class. At muli, kayong nakikinig sa ROTC Kalaman. Ang inyong programang nagbibigay ng mahalagang kalaman tungkol sa Reserve Officer Training Corps, sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Air Force. Sa ating mga nakaraang episode, tinalakay natin ang organisasyong Philippine Air Force at ang iba't ibang functional commands, tactical and operational wings at maging ang Air Force Reserve Command. Ngayon naman, lilihis tayo ng kaunti sa usaping organisasyon upang pag-usapan ang isang mahalagang aspeto ng buhay militar, ang social graces. Marahil kapag naririnig natin ang salitang militar, ang unang pumapasok sa isip natin ay disiplina, pagsasanay, armas at operasyon. Ngunit ang pagiging isang mahusay na airman ay hindi lamang nagsusukat sa husay ng pakikipaglaban o sa kakayahang magsagawa ng mga misyon. Bahagi rin ng pagiging isang professional na kawal ang pagkakaroon ng tamang asal, paggalang sa kapwa at wastong pakikitungo sa lahat ng tao. Ito ang tinatawag na social graces. Ang social graces tumutukoy sa mga pamantayan ng courtesy, etiquette, professionalism at tamang pag-uugali sa inaasahang sila sa buhay ng bawat miyembro ng Philippine Air Force at ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang nagpapakita ng disiplina at respeto sa isang siyang pundasyon ng isang organisasyong militar. Sa pamamagitan ng social graces, napapanatili ang kaayusan, pagkakaisa at professionalismo sa loob ng organisasyon. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng social graces ay ang paggalang sa chain of command sa militar. Malinaw ang sistema ng pamumuno at pananagutan. Ang bawat airman ay inaasahang gumalang sa kanyang mga nakakataas, sumunod sa mga legal na utos, at ipakita rin ang malasakit at respeto sa kanyang mga nasasakupan. Ang paggalang sa chain of command ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa ranggo, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan at mahusay na koordinasyon sa bawat misyon. Kasama rin sa social graces ang military courtesy. Ito ang mga tradisyonal na paraan ng pagpapakita sa paggalang sa loob ng militar. Kabilang dito ang tamang pagsaludo sa mga opisyal, wastong paggamit ng mga titulo at ranggo, pagbigay at ng nararapat na pagbati, at tamang asal sa oras ng mga seremonya. Ang military salute, halimbawa, ay hindi lamang simpleng galaw ng kamay. Isa itong simbolo ng tiwala, paggalang at pagkikilala sa responsibilidad ng bawat kasapi ng sandatang lakas ng Pilipinas. Isa pang mahalagang aspeto ay ang professional appearance. Kilala ang Philippine Air Force sa pagiging malinis at maayos sa pananamit. Ang wastong pagsusuot ng uniforme, tamang grooming standards at pagpapanatili ng kalinisan ng sarili ay hindi lamang tungkol sa magandang itsura. Ito ay sumasalamin sa disiplina, pagiging responsable at pagmamalaki sa organisasyong kinabibilangan. Madalas sabihin sa militar na the way you wear your uniform reflects the way you perform your duty. Kaya naman, ang bawat airman ay inaasahang maging maayos sa kanyang pananamit at kilos sa lahat ng oras. Sa makabagong panahon, naging mahalaga rin ang digital etiquette dahil sa paggamit ng social media at iba't ibang online platforms. Inaasahang maging responsable ang bawat miyembro ng Philippine Air Force sa kanilang mga ipinapahayag at ibinabahaging impormasyon. Hindi dapat maglabas ng sensitibong impormasyon tungkol sa operasyong militar, umiwas sa pagpapakalat ng maling balita, at panatilihin ang paggalang sa organisasyong maging sa online na mundo. Tandaan ng bawat post, komento o larawan ay maaaring umakaapekto hindi lamang sa isang individual kundi pati na rin sa imahe ng buong institusyon. Hindi mawawala ang punctuality at bearing bilang bahagi ng social graces. Ang pagiging maagap sa oras, maayos sa tindig, tamang paglakad at wastong pagkilos ay mga simpleng bagay na nagpapakita ng disiplina at profesionalismo sa militar. Sa pagiging huli sa oras ay maaaring makaapekto sa buong operasyon, kaya naman itinuturo sa bawat airman at ROTC cadet ang mahalaga ng pagiging maagap at handa sa lahat ng pagkakataon. Para sa ating mga ROTC cadets, ang social graces ay mahalagang bahagi ng ating pagsasanay. Hindi sapat na marunong lamang tayo mag-drill, mag-marcha, o magsuot ng uniforme. Bilang mga magiging reservists at mga leader sa hinaharap, kailangan din nating matutong

0: pakitungo ng may paggalang maging professional sa ating kilos at isabuhay ang disiplina sa loob ng labas at sa labas ng kampo. Ang mga simpleng asal tulad ng pagiging magalang, maagap, responsable at maayos sa pananamit ay naghahanda sa atin hindi lamang bilang mga kadete kundi bilang mabubuting mamamayan. Sa pagtapos ng ating talakayan, tandaan natin na ang tunay na professionalismo ay hindi lamang nagsusukat na ating kalaman o kakayahan. Nasusukat din nito ang paraan ng ating pananalita, pagkilos, paggalang sa kapwa, at pagdala ng ating sariling anumang sitwasyon. Ang social graces ay hindi lamang tuntunin sa loob ng militar, ito ay pagpapahalaga dapat natin sa isa buhay sa araw-araw. Ako si Cadet Second Lieutenant Nathaniel C. Hulao, 3rd Class, at ito ang inyong ROTC kaalaman. Salamat po.
1: Yun, maraming salamat sa iyo, Cadet Second Lieutenant Nathaniel Hulao. At ngayon naman, magdako naman tayo mga kapatid sa ating balita sa sektor ng edukasyon. Na ito ay may babalita naman ni Ms. Florence Salmasan. Florence, go ahead.
2: Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat kasi parang mukha kong pastor dito.
1: Baka may homily si Florence ngayon ha.
2: At ito po ang balita sa sektor ng edukasyon. Mga direktiba at inanunsyo na sa SONA 2026 para sa edukasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Muling binigyang din ng Pangulo ng Edukasyon pa rin ang pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon na pinondohan ng makasaysayang 1.34 trilyong budget para sa 2026. Kapakanan ng mga guro at infrastruktura sa Department of Education, 80,000 plus guro at school heads ang napromote sa ilalim ng expanded career progression system. Lumikha ng pamahalaan ng higit 30,000 na bagong teaching positions para mabawasan ang kakulangan sa mga guro na mahagi ng mga kagamitan gaya ng smart TVs, laptops, tablets, free mobile data at lapel microphones upang mapagaan ang pagtuturo. At umabot sa 21,900 classrooms ang natapos sa tulong ng DPWH mula noong 2022. At inanunsyo ang pagpapatayo ng mahigit 16,000 classrooms sa Luzon sa pamamagitan ng public-private partnerships na susundan din ng mga proyekto sa Visayas at Mindanao. At sa mental health at seguridad sa paaralan, kukuha ang gobyerno ng 10,000 school counselors associate para sa mental health support ng mga mag-aaral at kasunog ng mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan, magkakaroon ng mas mahigpit na school security audits. At lumawak ang school-based feeding program sa magbigay ng libreng pagkain sa 4.5 milyong mag-aaral mula kinder hanggang grade 1 at sa iba pang pangangailangan ng nutrisyon. At sa Commission on Higher Education, pandaigdigang rang at presidential scholars. Mula sa 12 lamang noong 2022, umabot na sa 140 higher education institution ang pumasok sa university rankings, higit na kalahati ito sa libreng state and local universities and colleges. Maglalaan ng Office of the President ng Pondo sa 5 scholars bawat barangay sa buong bansa ng 100,000 pondo bawat barangay para sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo at sa TESDA and Senior Hall Integration, Ladderized Education and Tech Pro Track. Mas pinatibay ng Komisyon ng Senior High School Curriculum at Technical Vocational Training ang National Certificate mula sa TESDA ay maaari nang gamitin para sa kredito sa kolehiyo habang ang mga graduate ng kolehiyo ay maaari din kumuha ng mga NCs or National Certificate. Mahigit 1,500 senior high school graduates ang naitalang hired on the spot sa mga isinagawang bagong Pilipinas Service Affairs. Formal na pinag-isa ang DepEdChat at TESDA sa ilalim ng proyektong One Education at Project Tahanan para sa mas madaling pag-track ng paglipat ng estudyante mula basic education, college hanggang sa trabaho. At sa EDCOM 2, pagbabantay sa reforma, kooperasyon sa reforms. Binigyang diin ng EDCOM 2 ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga provisyon ng National Plan 26-2035 upang matiyak ng malaking pondong binanggit ng SONA ay direktang makakakita sa pagtaas ng kalidad ng pagkatuto at hindi masayang sa hindi koordinadong mga proyekto. At yan po muna ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Pag may pagkakataon, ako po ulit ay babalik.
1: Yun, maraming salamat kay Pastor Florence Salmasan, no? And maganda mga naiahing balita ngayon mga kapatid, no? At ngayon naman magtungo tayo sa ating Philippine Air Force and West Philippine Sea dagdag kaalaman na ibabalita naman ni Cadet Second Lieutenant Sarah Abigail Fresno. Sarah, go ahead.
3: Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang inyong balita. Mahigpit na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat tungkol sa umano'y presensya ng isang Chinese People's Liberation Army Navy o planned vessel at isang unmanned surface vessel o sea drone na natamaan sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kanilang sinusuri ang mga ulat kasunod ng inilathalang balita ng Reuters hinggil sa isang insidente kinasangkutan ng isang commercial sea drone. Bagamat hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye, sinabi ng AFP na nakikipag-ugnayan na sila sa ibang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang katotohanan ng mga ulat at ang posibleng epekto nito sa pambansang seguridad. Ang Exclusive Economic Zone o EEZ ay isang zona sa dagat na umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may eksklusibong karapatan ang isang coastal state na gamitin, pangalagaan at pakinabangan ang mga likas na yaman sa loob ng sonang ito. Bagamat pinapayagan ang malayang paglalayag ng mga sasakyang pandagat ng ibang bansa. Ang anumang aktibidad na maaaring makaapekto o seguridad o sa paggamit ng mga likas na yaman ay karaniwang sinusuri ng mabuti ng bansang may jurisdiction sa EEZ. Ayon sa mga ulat, ang unmanned surface vessel ay isang uri ng sasakyan pandagat na walang sakay na tao at maaaring kontrolin mula sa malayo o gumana gamit ang autonomous navigation systems. Ang ganitong teknolohiya ay ginagamit sa iba't ibang layunin tulad ng oceanographic research, maritime surveillance, hydrographic surveys, at maging isa ilang military operations. Dahil sa kakayahan nitong magsagawa ng misyon nang walang tripulante, lumalawak ang paggamit nito ng iba't ibang bansa sa larangan ng maritime security. Sa pahayag ng AFP, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at nakahanda silang magsagawa ng kaukulang hakbang alinsunod sa umiiral na batas at sa mga pulisya ng pamahalaan. Hindi rin umano sila titigil sa pagsasagawa ng mga regular na pagpapatrolya at maritime domain awareness operations upang mapanatili ang seguridad ng bansa at mapangalagaan ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng kanyang maritime zones. Samantala, matagal nang kinaharap ng Pilipinas ang mga isyu sa West Philippine Sea kung saan ilang bahagi ng karagatan ay inaangkin din ng China. Noong 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na nagsasabing walang legal na batayan ang malawak na Nine Dash Line claim ng China sa South China Sea. Patuloy namang kinikilala ng Pilipinas ang nasabing arbitral ruling bilang bahagi ng international na batas habang naninindigan ng China na hindi nito tinatanggap ang naging pasya. Sa ngayon, wala pang inuulat ang AFP na agarang banta o insidente na may kinalaman sa naturang mga sasakyan pandagat. Gayunpaman, tinitiyak ng militar na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at soberenya ng bansa. Iyan ang aking pinakahuling ulat. Ako si Cadet Second Lieutenant Sarah Abigail Ezra M. Fresillo, 3rd Class, naghahatid ng balita. Magandang araw.
1: Yun, at maraming salamat sa inyong balita, Sarah Abigail Fresnillo. So ngayon mga kapatid, nagtungo naman tayo sa sektor ng aviation. Para sa ating mga lokal na balita, inanunsyo ngayong araw ng Civil Aeronautics Board or CAB ang formal na pagtaas ng passenger and cargo fuel surcharge matrix patungong level 13 para sa period na August 1 hanggang August 15, 2026. Dahil sa patuloy na paggalaw ng presyo ng jet fuel sa pandaigdigang pamilihan, ang level 13 fuel surcharge ay nangangahulugan na ang mga domestic passengers ay magkakaroon ng karagdagang surcharge mula 392 hanggang 1,237 depende sa distansya ng biyahe. Para naman sa mga international flights na magmumula sa Pilipinas, ang fuel surcharge ay maglalaro mula 1,288 hanggang 9,550 pesos. Pinapaalalahanan ng Civil Aeronautics Board ng mga lokal na airline na ang fuel surcharge ay isang optional na pamasaheng itinakda upang mapanatili ang operational viability ng ating eroplano nang hindi binabago ang base fare. At formal naman pinalawak ng Cebu Pacific ang kanilang pangkalahatang aircraft maintenance supply contract kasama ang Lufthansa Technique Philippines sa ilalim ng pinag-iba yung kasunduan, sasakupin ng Lufthansa Technique Philippines ang base maintenance, C-checks, at ang engine overhaul support para sa lumalaking fleet ng Airbus A320 at Airbus A321neo ng Cebu Pacific upang matiyak ang pinakamataas na dispatch reliability at flight safety standards sa mga ating bansa. At mga kapatid, ibibigay ko naman ngayon ang balita sa international aviation na iahatid po ni Sir Elwin Rea. Elwin, go ahead.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Elwin Rea, naghahatid ng balita. Ngayon ay 3 ng Agosto, tumungo po tayo sa mga international na balita sa aviation. Isang makasaysayang milestone sa Central Asia ngayong araw, ang national flag carrier ng Tajikistan na Somon Air ay opisyal na tumanggap ng kanilang kauna-unahang Boeing 737 MAX 8 jet sa pamamagitan ng lease agreement mula sa Dubai Aerospace Enterprise. Inihayag ni Somon Air CEO Abdul Qasim Valiev na ang pagdating ng 737 MAX 8 ay formal na nagsisimula sa fleet modernization program ng airline. Gagamitin ang mga bagong fuel-efficient aircraft na ito upang magbukas ng mga bagong direktang ruta mula Dushanbe patungong gitnang silangan, Europe at Asia. Ito ang kaunahang 737 MAX aircraft na mag-ooperate sa ilalim ng Tajik Registry. Tumungo naman tayo sa Timog Asia, isang malaking pagbabago sa corporate leadership ng pinakamalaking airline sa Timog Asia. Epektibo ngayong araw, 3 ng Agosto, formal na umupo bilang Chief Executive Officer or CEO ng Indigo, Interglobe Aviation, ang veteran airline executive na si Willie Walsh. Si Walsh, na dating nanungkulang bilang CEO ng British Airways, CEO ng International Airlines Group, at Director General ng IATA, ay opisyal na naghahawak sa pamamahala ng Indigo. Layunin ng pagkakatalaga kay Walsh na pamunuan ang agresibong international expansion ng Indigo, kasunod ng kanilang mega order ng mga wide-body aircraft para ikonekta ang India sa buong daigdig. Tumungo naman tayo sa Estados Unidos. Nagtala ng panibagong pandaigdig speed record ang American aircraft manufacturer na Gulfstream Aerospace. Ang kanilang flagship ultra-long-range business jet, ang Gulfstream G700, ay opisyal na nagtala ng bagong record para sa Los Angeles to Farnborough City pair flight. Pinasag ng G700 ang purong bilis ng katunggali nitong bomb raider sa pamamagitan ng paglipad sa average speed na Mach 0.905 na nagpapatunay sa higit na aerodynamic efficiency at Rolls-Royce Pearl 700 engine performance nito.
1: Ayun, at maraming salamat sa iyong mga balita, Elwin. At mga kapatid, dinabot na rin po pala tayo ng oras. Elwin, huling bati muna dyan.
4: Binabati ko po lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana mag-ingat po kayo.
1: Okay, and kay Second Lieutenant Nathaniel Gulaw.
0: So, ayun po, nagbibigay po ako na malaking pasasalamat po sa National Alumni ROTC Association, yung NARAA. Nagpapasalamat din po ako sa aming commandant na si Lieutenant Colonel Jefferson V. Guerra, Philippine Air Force, sa aming unit core commander na si Cadet Lieutenant Colonel Ira Lupi Casillano, first class, at saka sa upperclassmen namin ng Kalasantala class of 2026, at saka sa mga kamate ko sa Advanced ROTC ng batch 2028. Yan lang po. Nasasalamat.
1: Okay, and Florence?
2: At salamat sa paglipad kasama namin sa ipapawid ng impormasyon ngayong araw. Muli ito yung boses sa aviation at edukasyon. Laging nating tandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano. Kailangan ng tamang direksyon at matibay na puntasyon para matagumpay na makalipad hanggang sa muli nating take-off bukas sa parehong oras. Saan man kayo naroon, basta't magkakasama tayo, the sky's the limit. Mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas.
1: Okay, and with that, mga kapatid, ngayon po yung tinatapos natin ating programa, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Gusto ko na rin palambati na ating mga kasamahan na sila Sir Kiko Baraco, sila Sir Errol Clark Sico, sila Joven Param, si COQC Amber Galura, Cadets Colonel Christine Fagtana, at ang ating mga kasamahan na rin dito sa National Aviation Academy of the Philippines, ang mga Board of Trustees, ang ating presidente na si Professor Marwin M. De La Cruz, ang ating Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jack Zyrus Sidueste, at ang ating Vice President for Admin Planning and Finance na si Doktora Maria Cisa de la Cruz. And syempre, hindi ka natin palang makakalimutang batiin ang aking paboritong accountant na si Ms. Ida Andres ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po ng ating patikana broadcaster na si retired Brigadier General Jenny Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palaging nagsasabing, clear skies, smooth flights, and Godspeed!

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Happy Monday, mga ka-vibes! You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa Bawang Kablaan ng Pilipinas, 6:11 in the evening. Oy. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ka-vibes. And happy Monday po sa lahat. Kung sino man nakikinig sa atin ngayon, happy Monday sa iyo, ka-vibes. At nawawasaya ang iyong puso at diwa. Yan naman, mga ka-vibes. Ay, wala naman akong gustong sabihin sa inyo. Oh, how was your Monday naman pala, ka-vibes? Kayo ba ay masaya ang inyong mga Lunes? Kumusta naman? Kayo ba ay nag-move on pa rin sa inyong mga weekends? Parang bitin. Oh, ano ba ginawa niyo ng weekends, mga ka-vibes? Please let me know. Mag-message kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. O kaya naman, mga ka-vibes, sa ano pang official online streaming platform sa GV999.live. O kaya naman, bisitahin niyo po ang official Facebook page sa GV99.9 FM at nakalagay po sa aming featured post ang link patungo sa aming online streaming account. Yes, mga ka-vibes. Tapos magkasabi nyo na sa akin kung anong inyong mga gustong sabihin. Kung kumusta naman ang inyong mga weekends. Kung nasulit ba, I'll tell you guys kung sulit nga ba ang ginawa nyo no weekends. I'll be the judge of it. Judge. Pero kasi DJ Robbie na muna ang mag-share ng kanyang ginawa noong weekends. Ang ginawa ko po noong weekends ay wala. Kung hindi matulog, magpahinga, mga ka-vibes. Dahil nga, weekends nga yan, rest day. Kaya dapat rest in peace tayo. Huwag naman yung rest in peace na may lapida, ha? Iba yon. Dapat rest in peace lamang. Meaning, nagre-rest ka, tapos ang utak mo ay at biya. So, okay naman. So, ganun lamang, mga ka-vibes. Sa ang weekends, dapat natin ay binibigyan natin ng time ang ating sarili mag-recuperate. Recuperate! Okay. Na makapagpahinga at bumawi ng lakas sa lahat ng iyong ginawang trabaho at ginawang effort noong weekdays. Daw masaya naman talaga, mga ka-vibes, na i-spend mo din ang inyong mga weekends kasama ng iyong friends, ng iyong family, ng iyong loved ones. Sana mo may loved ones. Pero alam niyo, mga ka-vibes, ha? Masaya din yan, pero kailangan mo rin ng time sa iyong sarili. Huwag makakalimutan na tao ka at hindi ka AI. Kaya mainit pa rin na usapin niyo ng AI, di ba, ka-vibes? Dahil nga po sa Pax Silica. Hoy, nagpapaborba ba kayo doon sa Pax Silica? Ano daw? Nagpapaborba kayo doon sa Pax Silica, ka-vibes? Wala lang, naisip ko lang din na itanong yun sa inyo, ka-vibes. Ano ba ang inyong opinion dito sa Pax Silica na to? Pax Silica. Pax Silica na dito. O kaya naman, kayo ba'y bumababor? Hindi kayo bumababor? At anong inyong dahilan at ang inyong stand dito sa Pax Silica na ito, ka-vibes? So please let me know. Mag-message lang din po kayo. Sa ano pong hotline number, it's 0926-0798. 708. O kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. Bing, bing, bing. At mga ka-vibes, sa amin pong online streaming, meron din kaming GC doon. Maaari kayo mag-iwan ng inyong mensahe kay DJ Robbie, mababasa ko yan. Okay, naiintindihan ba, children? Very good. Okay naman. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at simulan natin ang Lunes na ito ng punong-puno ng saya at good vibes. Sa kanyang sunod na awitin, this is a Me Too by Megan Trainor. Muli, ako po si DJ Bobby, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Oras na rin sa buong kabiluan na Pilipinas, 6:31 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes. And you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And happy Monday po sa ating lahat mga ka-vibes. Yes, tapos na po ang ating mga weekends. Tapos na ang paghilata sa ating mga kama. Tapos na ang maliligayang araw natin. Okay. Dahil balik na tayo sa uli. Balik na tayo uli. Tama. Balik na tayo. Balik na tayo uli sa outside the world ka-vibes. Ang totoong hamon ng buhay ay just right in front of us. Kaya wala tayong choice kung hindi harapin ito. At lampasan ito, ka-vibes. Kaya naman kung ikaw ay nahihirapan na sa mga puntong ito, no worries, DJ Robbie got you. Ako nang bahala sa good vibes para naman maibsan ang iyong lungkot na nararamdaman. Grabe, napaka-good Samaritan ko talaga. Ito na nga mga ka-vibes. So, kanina sa aking paglisan, inom sa paglisan, pero yun na nga, sa aking paglisan, ay naiwan ko sa inyong isang katanungan about Pax Silica. Alam nyo ba yung Pax Silica? Dapat alam nyo yung Pax Silica ha? Kasi kung hindi nyo alam yung Pax Silica, ano kayo, Vice President? pero mga ka-vibes, ang Pax Silica po, isang data processing center na itatayo sa Clark, Pampanga. Kung nagtataka kayo kung gaano kalaki ba itong data processing center na ito, imagine niyo po yung 37 na MOA. Yes, Mall of Asia. Gawin niyo siyang 37. Ganun po kalaki ang itatayong Pax Silica Center dyan po sa Clark, Pampanga. Kaya naman sobrang laki ka, vibes. At inaasahan po ng mga tao sa sambayan ng Pilipino na ito po ay magbibigay ng trabaho para sa maraming Pilipino. Palakpakan tayo doon. At inaasahan din po since ito ay isang AI data center. Center! Ang arte mag-pronounce. Diba? Kasi nga ito yung data center or the AI hub. Inaasahan po na ang Pilipinas ay magiging nasa forefront po ng industrialization at advancement of technology. Yan po ang inaasahan ng maraming Pilipino na sumasang-ayon dito sa Pax Silica. Kasi mga ka-vibes, si DJ Robbie ha, katanungin niyo ako. Well, thank you so much for your question. Dahil ko si DJ Robbie po ang inyong tatanungin, I don't support Pax Silica. Well, bago kayo mag-react, pakinggan nyo muna ako. Kasi alam nyo mga ka-vibes, I read a lot of articles. I saw a lot of videos na galing sa ibang bansa sa mga taong malapit sa mga ganitong klase ng lugar, malapit sa mga data centers, malapit sa mga factory na ganito kalalaki. And most of them ay nagsasuffer. Nagsasuffer in what aspect of life? Unang-una po, sa kuryente. Imagine niyo guys, kung kayo ngayon, imagine nagsasuffer na sa sobrang taas ng kuryente ninyo, ng bill ng kuryente ninyo. Imagine kung meron pa kayong sobrang laking plantasyon at data center hub na kaagaw sa kuryente. For sure, mas lalong lalaki yan ka-vibes. Pangalawa, yung sa atin pong tubig. Kung ngayon naiinom nyo pa yung tubig gripo, probably kapag napatayo na po itong Pax Silica na ito ay halos putik na po ang makikita niyong tubig sa inyong mga gripo. Pangatlong dahilan kung bakit hindi po sumasang-ayon si DJ Robbie sa Pax Silica. Pangatlong dahilan is sure ba tayo na ang mga Pilipino ang makikinabang dito sa itatayong AI Center Hub?
1: What?
0: Bakit ako medyo iffy pagdating dun sa aspeto na yun, ka-vibes? Imagine, kasi Amerika naman po talaga or Estados Unidos ang magpapatayo ng data center hub dito sa Pilipinas at gagamitin po yung mga natural resources na meron tayo na mayaman ang mga Pilipino. So, yun din po ang isa sa rason kung bakit hindi po mapabor si DJ Robbie at pang-apat na dahilan. Ang dami ko dahilan, ka-vibes. Ang pang-apat na dahilan is makakatulong ba talaga ito sa ating pamumuhay or makakaporowisyo pa ito sa atin. Kasi imagine mga ka-vibes, masyado nating paglalaanan ng panahon at ng oras at ng pera. ito mga data center hubs, ito yung mga AI factories, kung ano man tawag niya dyan ka-vibes. Pero yung ating sariling yaman sa ating mga agricultural sectors, sa ating mga magsasaka, sa mga mangingisda, hindi natin mabigyan ng attention. And most probably or not, itong mga magsasaka natin ang magsasuffer sa pagtatayo po ng Paxa Silica na ito. Kaya naman mga ka-vibes, maaari kayong hindi sumang-ayon kay DJ Robby ha. Maaari nyo yung isen ng inyong mga opinion. Opinion with H. Ang inyong mga opinion. At ang inyong mga hinanaing. Dito po sa ating pinag-usapang Pax Silica. Sa ating pong hotline number 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GB99.9FM. At mga ka-vibes, maaari din po kayong mag-iwan ng mensahe through our online streaming platform. Mag-iwan lang po kayo ng message through your cell phones. Sa pamagitan po ng pagbisita niya sa ating online streaming platform na GV999.live. O kaya naman bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. It's GV99.9FM. At nakalagay po sa aming featured post ang link patungo sa aming online streaming. Bing, bing, bing. Kaya naman mga ka-vibes, wala na kayong excuse para hindi magpadala at sumala sa kwentuhan natin for tonight. Pero bago yun mga ka-vibes, bago ko basahin ang inyong mga mensahe, magbalik tugtugin na po muna tayo at ang ating sunod na awirin, This is Sandali by MRLD. Sandali lamang mga ka-vibes at ako'y muling magbabalik. Muli, ako po si DJ Bobby. All here GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At ako po ay muling nagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa mga kapuluan ng Pilipinas. Isang minuto makalimpas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating team online, team bahay at team timba. Team lansangan, team kalsada, kung ano man. Magandang gabi po sa inyong lahat and happy Monday evening to each and every one of us. Ay, ngayon nga po pala is the first Monday of August. At ibig sabihin yan, mga ka-vibes, ang August po ay tinatawag nating National Language Month here in the Philippines. Buwan ng wika, mga ka-vibes. Kaya naman ako ay makikipagtalastasan sa inyo sa wikang Filipino lamang. Okay, gusto ko pong subukan ang makikipagtalastasan sa inyo sa wikang Filipino lamang, ka-vibes. So, let the challenge begin. Bye! So, bakit nga ba importante ang paggunita nitong buwan ng wika? Parang kahirap pala, no? Itong buwan ng wika na ito, ka-vibes, feeling ko importante. Sa aking pananaw, importante ang paggunita nitong buwan ng wika na ito dahil unang-una nga, dahil sa pag-rise. Ang hirap, wag na, itigil na lang natin. Dahil sa pag-rise ng social media at ng technology, tayo ay na-commercialize na ng Western culture, ng other Asian countries, kagaya ng Korea, di ba yung mga K-pop, K-drama, talaga namang yan na po ang ating tinatangkilig pagdating po sa entertainment at sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Though, ang Philippines naman ay may dalawang official language, which is Filipino and English. Yes po, Filipino po ang tamang lingwahe dahil ang Tagalog ay isa po itong dialekto na sinasalita or ibinibigkas ng karamihan dito sa Luzon. Okay, titigil ko na tong challenge ito. Hindi ko talaga kaya. Konyo man si DJ Robbie. Hayaan nyo na. Diba? So, it's official na dalawa yung ating language na sinasalita here in the Philippines, which is Filipino and English. So, it's kind of understandable then na most of us are much more comfortable in speaking the English language rather than speaking our mother tongue, which is Filipino or Tagalog, or kung nasan ka man namang na pulot dito sa Pilipinas. Oo. Pero mga ka-vibes, even though we are quite eloquent! Even though we are quite eloquent and fluent in speaking the English language, dapat hindi po natin tinatagtag sa sistema natin sa atin pong pang-araw-araw na pumumuhay ang pagsasalita ng Filipino. Alam nyo, napaka-problematic kapag dumating sa isang punto ng ating buhay na talaga namang each and every one of us ay talaga namang mas comfortable na in speaking the English language, lalong-lalo na po ngayon sa mga kabataan. Shoutout po sa mga kabataan natin dyan na kikinig. Alam nyo, they grew up watching Western culture kind of entertainment, diba? Na dyan sina Miss Rachel, Coco Melon, lahat naman ay English ang language na ginagamit. So, na-adopt nila yon, ka-vibes. And most of them na, yung mga kabataan ngayon, ang tatas magsalita ng English. So, nakakatuwa kasi nung panahon namin, hindi masyadong ganon. Diba? Nabuhay kami sa TV-TV lang. Sa panonood lang ng kung ano-ano man dyan sa TV natin at sa pakikinig sa radio. Pero ngayon, with rise of social media, talaga namang itong mga educational videos na ito from Western culture ay mas ina-absorb na ng kabataan nyo at mas natutunan na nila ang pagsasalita ng English. Pero mga kapayos, huwag nyo pong kalimutan na turuan nyo rin po ang inyong mga anak na magsalita ng Tagalog or ng Filipino. Para naman, syempre, nandun pa rin ang individuality nila bilang isang Filipino at nandun pa rin ang pride bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Alam ko, mahirap mahalin ang Pilipinas, lalong-lalo na sa napakaraming kinahaharap natin sa puntong ito ng ating buhay. Napakadaming problema ang dumadating sa Philippines. So, ang hirap niyang mahalin, pero wala tayong choice, mga yun ay ating mga decision din sa ating past. Diba? I believe na everything that will happen in the future and everything that happened ngayon in the present are just the result of what you decided or what you did in the past. Diba? Lahat na nangyari in the past, inyong mga desisyon sa buhay, ang inyong mga pinagagawa sa buhay nyo, lahat yan may balik at yan ay makikita natin sa atin pong future. Anyways, mga ka-vibes, kayo ba? May mga pabati ba kayo kay DJ Robby? Mga song request? O kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robby, kahit murahin nyo pa si DJ Robby. Oo, pwedeng-pwede yan ka-vibes. Mag-message lamang kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GB99.9FM. At mga ka-vibes, maaari nyo din pong bisitahin ang ating official online streaming platform. Nag-isip pa siya talaga. Oo. Sa ating online streaming platform na GB999.live, meron kami dyang live video. Kung gusto nyo makita kung gano'ng nga ba kasarap pa si DJ Robby, ay maaari nyo pong bisitahin ang ating online live streaming. At bisitahin nyo din po ang ating official Facebook page na GB99.9FM at i-follow nyo po ang ating official Facebook page. Anyways, mga ka-vibes, hintayin ko po ang inyong mga mensahe kay DJ Robby, ang inyong mga katanungan kay DJ Robby, mga babate. Kung gusto nyo pong tumawag, pwedeng-pwede din po iyan sa vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. At alam nyo, mga ka-vibes, ang ating sunod na awitin is a song na kung saan sobrang obsessed akong pakinggan this recent day. So I wanna share this with you. Ito po ang awiting Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GB99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: shout. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
4: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
3: Pero pamatay apoy mo, water gun!
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Hello, sa GV99 po ba ito?
8: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
10: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Teka namang nalunong ko pa yung sarili kong laway. Napakababoy. And life update lang mga ka-vibes. Isasama ko na kayo sa aking mga life update. At wala naman akong mabigyan ng life update. So kayo na lang. At wala din naman kayong choice. Kasi wala kayong choice. Kung hindi pa rin magaling yung singaw ko sa buhay, trigger namang pang araw-araw na or araw-araw ko na nagiging struggle itong singaw na ito. Well, isang buong linggo na. Pero nakapag-search naman ako, nakapag-research naman ako na on average daw, every 2 weeks. 2 weeks ba? Oo, 2 weeks. 2 weeks daw nawawala yung singaw. So, konting tiis na lang self, kaya mo yan. Kaya naman po sa lahat ng mga ka-vibes na nakakasingaw or may singaw sa oras na ito, anong ginagawa nyo para madali or mabilis gumaling ang inyo mga singaw? Please let me know. Kailangan ko po. And speaking of, please let me know. Let's read some of your messages mga ka-vibes. Ang inyong mga pabate kay DJ Robbie. Oh. Mula dito, sa aking ka-vibes, sabi niya, happy birthday kay Ate Joy ng Batangas City. More birthdays to come at sana matabad lahat ng wishes mo. Enjoy your special day. And happy birthday po kay Ate Joy ng Batangas City. Feeling ko magpapadala ka dito ng hapunan kay DJ Robbie. Oh, parang medyo may natira pa sa inyong paghahanda diyan kanina. Oh, sa inyong handaan kanina. Parang feeling ko magpapadala ka kay DJ Robbie. Oh, si DJ Robbie lang naman ang tao dito sa istasyon. Welcome na welcome po ang aming himpilan dyan. Pag-usapang magkain talaga ka-vibes. Oh, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na kumakain na sa puntong ito ng inyong buhay. Yes, congratulations sa inyo dahil nagtatapos na naman ang isang araw ng inyong buhay. Deserve nyo kumain ng masarap pa. Though hindi kasing sarap ko.
11: Oh, yeah.
10: Pero mapag-tsatsagaan na. Oh, laman tiyan na yan. Anyways, mula naman dito sa ating ka-vibes sa si 4732. Pabalik naman po, DJ Robby, sa aking asawa na si Mark. Salamat sa sipag at pagmamahal sa aming pamilya. Mahal na mahal ka namin. Hoy, napaka-sweet mo. Hoy, shoutout po sa aking asawa na si Mark. Inak! Shoutout po kay Mark na asawa ng ating ka-vibe sender na ito. Maraming salamat sa buhay mo. At patuloy mong sinusuportahan ang iyong pamilya. Maraming salamat daw sa pagmamahal. Sana all. Uy, sana all.
6: Uy, uy, sana all.
10: Minamahal. Kaya naman sa ating ka-vibes ay hindi po minamahal sa oras na ito na nakikinig sa atin. Ano? Kailan ka mag-ahanap ng magmamahal sa'yo? Di ba? Parang medyo paglilipasan ka na ng panahon. Kaya naman gumalaw-galaw ka na ka-vibes. Hindi uso yung mga pabebe na sa panahon natin ngayon. Kaya kung kinakailangan na ikaw na mismo ang gumawa ng first move, kung kailangan na ibenta mo na ang sarili mo dyan sa social media, gawin mo na ka-vibes. At ipanlandakan mo na ang iyong sarili. Boy. And then naman, mula dito sa Arika Vibes, sabi niya, shout out sa team night shift ng Lipa, laban lang sa trabaho. At samahan niyo kami hanggang madaling araw. Masabog ka doon. Huwag niyo kaming idamay. Hanggang alas 9 lang kami, huwag niyo kaming idamay sa night shift niyo. Pero shout out po sa lahat ng ating mga ka-vibes na night shift. Talaga namang ang araw ay gabi sa inyo at ang gabi ay araw sa inyo. Oo, palakpakan natin ang ating mga sarili. Patuloy nyo pong itaguyod ang ekonomiya ng ating bansa. Okay naman. Kasi mostly mga ka-vibes, yung mga night shift, ibig sabihin mga foreign workers sila. I mean, ang kanilang client ay galing sa ibang bansa or nasa ibang time slot. Kaya sila nasa most of the time ay nagna-night shift. Yung kanilang mga BPO agents, ang kanilang mga VA, and even our magigiting na mga security guards and all. Shoutout po sa inyo. At yan nga po mga kabayos, ang inyong mababate ngayong gabi. Kaya naman kung meron pa rin po kayong mga gustong batiin, gustong ipa-shoutout, ay pwedeng-pwede po yan, ka-vibes. You can message me sa aling pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9FM. Well, bueno, magbalik-tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes. At ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng mga fans ng Cup of Joe. This is Misterioso by Cup of Joe.
11: Oh, ito ka na naman.
10: Mali, this is DJ Robby. Only here. Iwas ng tingin. GV99.9.
11: Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magkakawang?
10: Your get vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At ako po ay muling nagbabalik ka-vibes. Welcome sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time of the clock, it's 8 o'clock in the evening. Happy Monday po sa lahat ng ating mga listeners right now. How was your day going? How was the start of the week? Come on, please let me know. Boy. Para sa inyong mga kasagutan, mga kabayo, sa inyong mga babate, mga song request, o kung ano man ang gusto niyong sabihin kay DJ Robbie, ay maaari po kayong mag-message sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. And speaking of your messages, mga kabayo, let's read some of them. Mula dito sa ating ka-vibes. Happy Monday, DJ Robbie, kina Jake at Angel. Stay strong at sana kayo na hanggang dulo. Oh, napaka-sweet naman nun. Nakakatawa na meron tayong ka-vibes na happy sa relasyon ng ibang tao. At hindi niya ito inaahas. Ay, hindi niya ito ginugulo, diba? Kapag wala kayo sa isang relasyon, huwag niyo na pong guluhin ang relasyon ng ibang tao. At pag alam niyo naman ng isang tao ay nasa isang relasyon na, please huwag na po kayong gumawa ng kahit ano man, huwag na kayong gumalaw. At huwag niyo nang galawin yung tao na yon, ka-vibes. Kung siya ay nasa isang relasyon na hayaan na din, at para naman sa ating mga ka-vibes na nasa isang relasyon na tapos gustong tumagal ang inyong mga relasyon, huwag na po kayong humarot, huwag na kayong lumante.
2: No. No,
1: wag na kayong masyadong makate. Oo. Wag kayong masyadong makate, mga ka-vibes. Stick to one tayo dito. 1:1. Kapag kayo ay dumadalawa, ibig sabihin may ibang tao na naman na kinuhanan ng ibang tao. Alam niyo yon, di ba? Kung kami nga, wala kaming minamahal sa buhay. Wag naman kayong padalawa-dalawa. Oo. Kaya kami nauubusan eh. Masyado kayong kahaman. Wah, hayaan. At tayo naman mula dito, sabi niya, shoutout po sa buong pamilya ng Santos ng San Jose, Batangas. Sana lagi kayong ligtas at malusog. Oo naman. And good evening po sa lahat ng tricycle, jeepney, bus driver at batras co-driver natin dyan. Ingat po sa biyahe at maraming salamat sa inyong serbisyo. Hoy, totoo to. Talaga namang hindi tayo mabubuhay ang ating mga commuters pag wala ang ating mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver at batras co-drivers. Para ako nag-online selling, no? And shoutout sa Team Tambay, sa tindahan. Huwag kalimutang mag-share ng good vibes. At good vibes lang tayo. Yeah, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes. Nakatambay ngayon sa mga suking tindahan. Well, alam nyo ba, fun fact na mayroon pong something na mangyayari po sa inyong mga suking tindahan.
3: What?
1: May mga pasabog po ang GV99.9 sa inyong mga suking tindahan. Kaya naman, mga ka-vibes, abangan nyo po iyan. At baka ang inyong sunod, anong inyong sunod? Ang inyong suking tindahan na ang aming sunod na i-ray. I-ray! Pideya pala, oo. At yan nga po, mga ka-vibes, ang inyong mga pabate, mga mensahe sa atin pong programa for tonight. For your messages, mga ka-vibes, bukas na bukas pa rin po ang inyong mga pabate at ang inyong mga mensahe through our online streaming. Mag-message lamang po kayo sa gv999.live o kaya naman sa ating official Facebook page. It's gv99.9 FM. And syempre, mga ka-vibes, huwag niyong kalimutan ang atin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Sa yan po ang ating hotline number na kung saan pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Anyways, mga ka-vibes, let's go back and play some also good vibes music para sa inyong lahat. Ang ating sunod na na kanta or ang ating sunod na music for our playlist for tonight. This is 3435 by Ariana Grande. Muli, ako po si DJ Bobby. Muli here, GV 99.9.

0: Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB 99.9.
2: Rentahin na.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na! Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
6: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
7: Oo, ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 8:35 in the evening. And this time, dahil malamig ang panahon na tumuulan, let's listen to muna sa ilan sa inyong mga pinakapaboritong OPM classics. I want you right here by my side. Mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Now I see your face above. Could you take me where you are? From 6 PM to 9 PM. This is DJ Robbie, only at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GV999.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: mga kabites, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay, nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 3.

0: ba? Akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
1: Ay pagkakatindi.
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
3: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes,
3: 30 anyos.
6: This is GV 99.9.
2: GV 99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9, your guy.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Rentahin na kami!
1: GB99.9 Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: Renta!
4: GB99.9
2: Rentahin na!

0: So don't call me up.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Yeah.

0: mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: carambola, carambola, sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Carambola, Carambola, sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Fun.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
2: Mga ka-vibes, 30
1: GV99.9.
3: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
5: Masaya dito.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9 and your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
9: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
6: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy. At maghahati kami ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
6: GV Balita Express.
7: Oras natin ngayon, 7:31 a.m. on the clock, Philippines Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Dalawang LPA patuloy na binabantayan ng pag-asa. Habagat magpapaulan sa Calabarzon, kabilang ang Batangas. Dating COA auditor, 40 million pesos na confidential funds ng OVP ginamit umano sa medical at food aid. At mula naman sa NLC, government contractor, kabilang sa humiling ng TRO laban sa 85 pesos wage hike sa NCR. At mahigit 1,200 drug suspects arestado. 29.5 million pesos na halaga ng ilegal na droga na samsam sa Calabarzon. Magkasintahan, hinold up ng apat na armado lalaki sa Taytay, Rizal. Insidente, nakuhanan ng CCTV. At para sa ating Good Vibes balita, Alex Ayala, kampyon. Sa 2026 Mubadala DC Open, pinakamalaking titulo sa kanyang tennis career. At para sa detalye ng balita, umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Para sa ating weather update, dalawang LPA patuloy na binabantayan ng pag-asa. Habagat magpapaulan sa Calabarzon, kabilang ang Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
6: GV Balita Express.
8: DJ Frankie, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang dalawang low pressure area o LPA na maaaring magdulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling weather bulletin na inilabas kaninang alas 4 ng madaling araw, ang unang LPA ay namataan sa paligid ng Bagao, Cagayan, habang ang isa pa ay nasa karagatang sakop ng Balawan, La Union. Ayon sa pag-asa, ang southwest monsoon o habagat ang patuloy na nakaaapekto sa southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Dahil dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat-paggulog sa Metro Manila, Calabarzon, kabilang na ang Batangas, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Gibaras. Sa lalawigan pa rin ng Batangas, inaasahan ang temperaturang nasa 25 hanggang 30 degrees Celsius na may katamtamang lakas ng hangin mula sa Timog Kaluran. Katamtaman hanggang paminsan-minsang maalon din ang lagay ng karagatan, kaya pinapayuhan ng mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat. Samantala, ang bagyong Dolphin ay nananatili na sa labas ng bansa o ng Philippine Area of Responsibility at wala nang direktang epekto sa bansa. Ang dating tropical depression na si Luis naman ay humina na at isa na lamang low pressure area na nasa paligid ng Peña Blanca, Cagayan. Pinapayuhan pa rin po ng PAGASA ang publiko na manatiling alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. So GV 99.9, your good vibes.
7: Samantala, dating COA auditor, 40 million pesos daw na confidential funds ng OVP ang ginamit umano sa medical flood at flood aid at food aid. Para sa detalye ng balita,
6: GV Balita Express.
7: Ibinunyag ng dating Commission on Audit o COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office State Auditor na si Roderick Wamil na tinatayang 40 milyong piso mula sa confidential funds ng Office of the Vice President ang ginamit umano para sa medical at food assistance. Sa pagdinig ng impeachment court, sinabi ni Wamil na batay sa mga resibong isinumite ng Office of the Vice President, may mga transaksyong inilaan sa mga gastusing hindi pinahihintulutan sa ilalim ng umiiral na mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Kabilang sa mga resibong iniharap ang mga pangalang nakatanggap umano ng iba't ibang halaga, gaya nila Mary Grace Piatos, Nova Piatos, Renan Piatos, Andy Lim, Alejandro Piquit, Fiona Byong, Sisfrunyo Balsak, Nico Harina, Janice Marie Revilla, Patty Teng, at Gabriela Bisaya. Ayon naman sa House Prosecution Panel, ang mga dokumentong ito ay mga opisyal na resibo at pirmado umano ni Vice President Sara Duterte. Iginiit din ni Attorney Antonio Aquilio kapunan na mismo ang pangalawang pangulo ang nag-aproba sa naturang mga transaksyon. Wala pang inilalabas na pinal na desisyon ang impeachment court kaugnay sa usapin habang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya at pagdinig sa kaso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, ERC pinayagan ng Meralco na maningil ng 8.7 billion pesos sa consumer sa loob ng 3 taon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
8: DJ Frankie, pinayagan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na maningil ng kabuuang 8.7 billion pesos mula sa mga consumer nito matapos ang pagsusuri sa over-recoveries at under-recoveries ng pass-through charges mula noong taong 2011 hanggang 2022. Ayon sa ERC, maaaring kolektahin ng Meralco ang naturang halaga sa loob ng 36 na buwan matapos ibawas ang mga halagang naibalik o nasingil na sa mga customer sa mga nakalipas na taon. Ipinaliwanag ng komisyon na ang pass-through charges ay mga bayaring kinukolekta lamang ng Meralco para sa iba pang ahensya at kumpanya. Kabilang ang generation, transmission charges, buwis at iba pang singilin. Binigyang diin ng ERC na walang kinita o kinikita ang Meralco mula sa mga naturang bayarin. Lumabas pa sa pagsusuri na may ilang singilin na sobra ang nakolekta ng Meralco, kabilang na ang lifeline subsidy, senior citizen discount subsidy at local franchise tax, kaya kinakailangang maibalik ang mga ito sa mga customer. Gayunman, mas malaki umano ang under-recovery o kulang na nakolekta ng Meralco sa generation cost, transmission cost, system loss at real property tax na umabot ng mahigit 8.7 billion pesos. Sa halagang ito, 7.3 billion pesos ang para sa generation cost na katumbas ng karagdagang 7 centimos per kilowatt hour na sisingilin sa mga consumer. Nauna nang iniutos ng ERC na 9.5 billion pesos refund ng Meralco sa mga customer. Ngunit dahil sa bagong kautusan, mababawasan ang actual na refund na matatanggap ng mga consumer. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
7: At mula naman sa NLC, isang government contractor kabilang sa humiling ng TRO laban sa 85 pesos wage hike sa NCR. Ang iba pang detalye ng balita.
6: GV Balita Express.
7: Iniyag ng Pagkaisa Labor Coalition o NLC na isang umanong government contractor ang kabilang sa mga kumampanyang naghain ng Temporary Restraining Order o TRO upang ipahinto ang pagpapatupad ng 85 pisong minimum wage increase sa Metro Manila. Ayon sa NLC, nakapagtataka ang pagtutol ng naturang kumpanya dahil pinapayagan naman ng umiiral na batas sa construction industry na maipasa sa kanilang kliyente ang dagdag na gastos sa pasahod. Dagdag pa ng Labor Coalition, pamahalaan ang pangunahing kliyente ng naturang contractor, kaya wala umano itong sapat na dahilan upang hadlangan ang pagpapatupad ng aumento sa sahod ng mga manggagawa. Matatanda ang naglabas ang Pasig Regional Trial Court ng Temporary Restraining Order noong Hulyo at 30 na pansamantalang nagsususpinde sa implementasyon ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region hanggang Agosto 13. Kasunod ng petisyong inihain ng ilang construction companies. Samantala, tiniyak ni Labor Secretary Francis Tolentino na patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang maipatupad ang wage hike at mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Isang mekaniko patay sa pamamaril sa Dasmariñas. Suspect umano'y nagbanta na noon sa biktima. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
8: Express. Patay ang isang 32 anyos na mekaniko matapos pagbabarilin ng isang lalaking nauna na umanong nagbanta sa kanyang buhay sa barangay Sampaloc 4 sa Dasmariñas City, Cavite. Kinilala ang biktima sa alias na Ramir na dead on the spot matapos magtamo ng mga tama ng bala. Samantalang nakilala naman ang suspect sa alias na John na nasa Hustong Bulang. Patay sa investigasyon, bandang alas 8.45 ng umaga, sakay ng motorsiklo ang biktima at papunta sana sa bahay ng isang kakilala upang manghiram ng baretang bakal matapos siyang utusan ng kanyang biyanan. Pagsapit sa lugar ng incident, bigla umanong dumikit ang suspect at sunod-sunod na pinaputukan ng biktima bago tumakas. Nakilala ang suspect dahil nasaksihan ng ilang residente ang isinagawang pananambang. Ayon naman sa asawa ng biktima, nakatanggap na umano noon ng mga death threat ang kanyang mister mula sa suspect bago nakanap ang krimen. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo ng pamamaril at maaresto ang suspect na nananatiling at large. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
7: At mahigit 1,200 na drug suspects arestado. 29.5 million pesos na halaga ng ilegal na droga na samsam sa Calabarzon. Para sa detalye ng balita. Mahigit 1,000 drug suspects ang naaresto ng pulisya sa Calabarzon kasabay ng pagkakasamsam ng tinatayang 29.5 milyong pisong halagal na ilegal na droga sa loob ng lamang ng isang buwan operasyon. Batay sa ulat ng Police Regional Office 4A na pamumuno ni Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bacay, umano'y umabot sa 742 anti-illegal drug operations ang isigawa mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 30 ngayong taon 2026. Sa naturang operasyon, nasa 1,208 drug suspects ang naaresto sa lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mahigit 4 kilo ng shabu, mahigit 200 gramo ng marijuana at higit 40 gramo ng marijuana kush. Batay sa pamantayan ng Dangerous Drugs Board o DDB, umabot sa 29,563,072 piso ang kabuang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga. Ayon sa PRO 4A, isinagawa ang mga operasyon sa pamamagitan ng intelligence-driven law enforcement sa ilalim ng programang BEST o Be Visible, Engage Immediately, Serve Together, Transform Trust bilang suporta sa pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At karapatan, aktivistang si Binay Serrano natunton sa Occidental Mindoro Jail. Agarang pagpapalaya, iginiit. Para sa detalye ng berita, DJ Joy Boy, pasok. GB Balita
8: Express. Natuntunan ng Human Rights Group na Karapatan Southern Tagalog ang aktivistang si Binay Serrano sa San Jose District Jail sa Occidental Mindoro ilang araw matapos itong arestuhin sa Cabuyao, Laguna noong Hulyo at 30 dahil sa kasong murder. Ayon sa Karapatan, halos 3 araw umanong hindi isinawalat ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Serrano. Sinabi ng grupo na nailipat na umano siya sa naturang piitan noong Hulyo at 31, ngunit hindi ito ipinalam ng mga pulis sa Cabuyao. Iginiit ng Karapatan na arbitraryo ang pag-aresto kina Serrano at American citizen na si Cristina Pason at nanawagan ito ng kanilang agarang pagpapalaya. Ayon sa grupo, gawa-gawaya lamang umano ang mga kasong isinampa laban sa dalawa. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines kaugnay sa pinakahuling aligasyon ng Karapatan. Nagsagawa rin ang grupo ng fact-finding mission sa Barangay del Pilar sa Nauhan Oriental Mindoro kasunod ng inkwentro noong Hulyo 29 sa pagitan naman ng mga sundalo at pinaghihinala ang miyembro ng New People's Army o NPA kung saan 3 hinihinalang rebelde ang nasawi. Bumisita rin ang grupo sa Nauhan Cemetery upang mag-alay ng kandila at panalangin para sa mga nasawi habang itinanggi ang paratang ng militar na nagsagawa sila ng bandalismo sa naturang cemeteryo. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
7: At isang lalaki sugutan matapos saksakin ng ice pick sa Talisay, Batangas. Para sa detalye ng balita, sugutan ng isang 48 taong gulang na lalaki matapos umuno itong saksakin ng ice pick sa Sitio Gulod, Barangay Banga sa bayan ng Talisay, Batangas bandang alas 5:30 ng hapon ng Agosto 2. Kinilala ang biktima na si alias Joselito habang ang suspect na si nakikilalang si Christopher. Batay sa investigasyon ng Talisay Municipal Police Station, magkasama nagkape at nag-inuman ang biktima at ang suspect bago maganap ang insidente. Sa hindi pa matukoy na dahilan, 2 umanong sinaksak si Christopher si Joselito. Ni Christopher si Joselito gamit ang ice pick. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa kaliwang braso at ibabang bahagi ng katawan. Matapos ang pananaksak ay agad dumakas ang suspect dala ang ginamit na armas. Inihahanda ng mga otoridad ang kasong frustrated homicide laban sa suspect na isinampa sa Office of the Provincial Prosecutor Office sa Batangas City. Patuloy naman ang isinasagawang hot pursuit sa operation at investigasyon upang matukoy ang motibo ng krimen. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At magkasintahan, hinold up ng 4 armadong lalaki sa Taytay, Rizal. Insidente na kuhanan ng CCTV. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy. GB Balita
8: Express. DJ Frankie, nakuhanan nga ng CCTV ang pang-hold up sa isang magkasintahan na umano'y isinagawa ng 4 armadong lalaki sa bayan ng Taytay, Rizal. Sa kuha ng CCTV noong Hulyo 29, makikitang nakatayo sa gilid ng kalsada ang magkasintahan habang ang kanilang motorsiklo nang biglang dumating ang 2 motorsiklong may sakay na 4 na lalaki. 2 sa mga sospek ang bumaba at lumapit sa mga biktima. Ayon sa ulat, tinutukan umano ng baril ang magkasintahan at sa pilitang kinuha ang kanilang motorsiklo, mga cellphone at perang dala. Matapos makuha ang mga gamit, mabilis na sumakay ang mga sospek sa motorsiklo ng mga biktima bago tuluyang tumakas gaya ng nakuna ng CCTV. Ayon pa sa mga biktima, hindi na nila namukhaan ang mga sospek dahil sa bilis ng pangyayari. Sinabi nilang napilitan silang ibigay ang kanilang mga gamit dahil sa takot matapos silang tutukan ng baril. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. Sinusuri na rin ang iba pang CCTV cameras sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang mga motorsiklong ginamit sa krimen habang isinasagawa ang follow-up operation para sa kanilang agarang pag-aresto. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
7: At para naman sa ating good vibes balita, Alex Ayala, kampiyon.

0: ang Siyala sa at tuluyang dinomina ang sunod na dalawang set upang maiuwi ang kampiyonato. Sa kanyang post-match interview, sinabi ni Ayala na naging inspirasyon niya ang walang sawang suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Pinuri rin niya si Pegula at sinabing marami siyang natutunan sa kanilang pagkaharap. Ito ang ikalawang pagkakataon na nakapasok si Ayala sa isang WTA final matapos mabigo noong nakaraang taon sa Eastbourne. Dahil sa kanyang tagumpay, inaasahang aakyat siya sa career high na world number 20 sa WTA rankings. Samantala, nabigo naman si Jessica na makamit ang kanyang ika-12 career title at ikatlong kampiyonato ngayong season. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong araw, August 4, 2026. 7:51 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ang Lipamedics Medical Center. For promotion and inquiries, you may just visit their Facebook page, Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya DJ Joey Boy, dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.